0: Assalamu alaikum Mboki Bawol, Mboki Mbake, and Mboki Touba. Expresso ñewatina ak Aïcha wala bi ci Touba. Wow, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone. 30 jours, 20 giga la wax tay. Defal gaaw. 211 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
1: Touba ci kanam.
2: Yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal. Yow soppé bi. Yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nak téréwul moom Touba ci kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal. Ñeer tabaxi poste de santé, defari yoon, japp ci assainissement bi, taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale. Motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef Orange Money la. Touba ci kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Bakke mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ci kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam.
3: مسرق نهاب جاي خير من أباد وجل الله مسكري توبابا مسرق نهاب جاي خير من أباد
1: إيكا بيفم
4: مات ماتنا باي تبريو
5: ألم جاي دفع وحنا سيو مات بوخامون سمي مجو بروم بي أبدوم دكو سرقل
6: دنگا ولم جاي دي وحنا نلاق بوكي بط بنت بنت لوكي بطو
7: ngaxi tukkal kenn du ko per ngalal mboccor
5: walaf jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
7: ya sa xottiku guddal sa goñ la
8: walaf jaay neena jeñu buntu ñu ca bokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
9: walaf da wax ne ku fay say bop ray say non
10: walaf jaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
11: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
12: ku bëgg sa mboros bu baax bala nga tàmbali osal woñ bi
13: la barwol nàmp boy bajant
14: lu ëpp bëgg ci biiru xàbban dekki ndégu
15: walaf ngay ne na Seydou Boubou ba fa la neex sa misaan bi
16: tàkk-tàkkal mbopp baxalutum bana
17: lu dee bu nëbee xeeñ buñ ko suulut
18: walaf ngay nee na luy naaw moo neexa sànni
19: walaf ngay nee na suul ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom ko gën muy gën daan ngay ree
20: walaf de dafay wax bopp budul jégg ndigal nag kenn munu caa def barke
21: Njaay dafa wax ni wuree kàngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndoliñ
22: walaf Njaay nee na ñi mën a kott amuñu baam
23: walaf Njaay nee na boo gisatee tan di yàpp sax noonu dàq ko saw yàpp lay lekk
24: walaf Njaay nee na ku ne ci njaw bu yàggee nga doon njaw
25: olof Njaay nee na fu ñuy feese kenn dafa jooyu góom
26: waaw di wax ni olof Njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wàcc loo war di xeeb ko
27: olof Njaay daa wax ni atub gaynde forlu tef
28: kuyel ñay bu ñëwee ci déeg kuyel mbokk wala mu bole koog ban ba na paaj
29: olof Njaay daa wax ne rangoo ñi baadoo la mooy siim cerey buur
30: Cheikh Ba Wolof Njaay dafa wax ne ku dem ba ca àll ba mere sa baam tax nga rey ko dama yëngu sa suuf
31: waaw Wolof Njaay dafa wax ne ku folli jubbu wi la tax a falu sab folliku mën na laa bett
32: Wolof Njaay ne na la regg muus jeexalut ak mbana
33: waa Cheikh Abdoulaye mag ñi de daa nañ wax bukki wiiri wiiri jaari ndaari
34: Wolof Njaay day wax ne ñabu adina uta jërul yoonu torboo aatana
35: Wolof Njaay day faral di wax ne ku féexlu ci kerug jaxat war caa gërëmaale xamu law
36: Wolof Njaay nee na baag goj ba ko defu ñël boo xoolee goj ba baag def ko dibbat
37: Wolof dafa ne ku xamul mbaam de mooy foon waxu gannaaw
38: ku yëy ba yëy yaxug bukki yéy nga yaxug yéy këtu yax
39: Wolof dafa ne borom ngàdd yëgul borom pañe
7: ku nu rafaatale jàkk faat waxtu warul
40: Wolof dana adduna
39: de bi ciire waye def nako lalu
31: wala ngay dafa wax ni bare ndo ba bëgg kër bu sedd ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jex te do gisi xop
38: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mañja xaan nga ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo and ak mom ngoré di moy kakkatar melokan wu ko neex mel wala ñay day wax ni moy tulaage rangal dara jeex dara laax toy wala ñay da wax ni bu gop atudatul koor jekki jeexna
7: waju ñaw dekkul fam jëm famu joge la ciosano
33: wala ñay day paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme yeb na ubbi
39: wala ñay neena ku sax dembu tabbi do ko sami xeyram jambar
31: wala fa daf ne ganar bol ko xebal afu ndax makuy bala xel
39: magni dañ dan wax ne bop jaxandey yag na bëkkum ñet te kenn mu so gis mu ne bayam sekkel mu gi
31: wa wala ñay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jappé dey bu duggul kaaf rek duggul taar
33: yalla wala ñay wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
7: rebb ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
39: señablat wala ñay neena kuy ñoddi da nga jotlé wut wala ñay neena man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
33: wala ñay da wax ne nagu dul bo jamé so wu wex santal
31: wa wala ñay dafa ni satch budul raw jërul yak ay nelaw
33: wala ñay dafa ni
0: ñu la wala ñay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
31: bëgg yap bar bu na taxaso bu dex wa wala ñay dañi gor du faté ñek té rusul jëf
7: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
33: sa bu dekké loxo jëf jëf
38: wala ñay dafa wax ku ñu ruf sa borom kër yek sa dom
31: wala ñay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
7: waxi wala
31: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu wala ñay dañi degu pot ñak xam ya cey nan
7: photo photo tagalul mbam ak nopi
38: do pot pot mo xéñ dér
31: kelim gi sukkal lay nga wax waye regal
7: ben nap nen mënesu ci am pedd am ci ciuj
31: den ci kat ron lal dafa bay ko defenu ci ruun
39: wala ñay neena ko da xel mu raw la jeen bëre mu daan la bu ngeen xexé mu dum la
31: wala ñay den nga sum bu lo bu la ci yoree goj da wésu ren ba
7: ba tap tan jël na mi def sank lañ
1: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
31: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi joge
7: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef
33: borom konku yegut borom larmel
39: waaw wala ñay neena daan bu naqare gungé du ko defal
33: wala ñay neena deratu bop du moy mbagu borom
39: wala ñay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal ba mu tardi nga fa
7: ci wal du tepp dom jëbëtt
38: jëdd bu mu jëbëtt la dañu doti di ko sof
39: ayal waan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
33: mbojjan fu mu taxaju do wër ko tour di wëré la
1: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
7: picc mi ci loxoy xalé yi wërtare picc mi ci kaw taal bi
1: wenn weñ gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari weñ
39: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru no rog mous mous it no rog siru te gis nga fi ne siru xablat mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wet kawar ak mous ci bopam mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko sul te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
7: yo xam nga siru le
39: waaw xamna siru le mous deug yalla waaw xamna siru
7: man damay deg ñaar mi deg sandax ti deg si ndax di deg beubator
33: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
7: legi ñom ban jam nañ wara nen
33: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gatt ku deegal wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax di ci garab yi le dekk nga di ko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gëd gëd ye day wañé ko wat fan yoyu
7: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
2: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir misala mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tékkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi dubbi buntu bi bës bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
3: da bala ko xamné ma wax do soxla way kat ba go
2: soxla way kat ba go da bala ko xamné ma wax
4: soxla mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax tekkat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër Altanet ba gaawuñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ya defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaaf bi moy bi fi gan li wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam fani yam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top ku mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yef jar di teel a jug ak a waañ ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñi ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jup se yo tulit sara jot nam ma saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu segg ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa gwañ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li

nangien di luma dello di benta abdaay basair sadi batin julle janum maaj nangien di luma dello di benta abdaay basair sadi batin julle janum maaj damay walbati mbollem way li sodan ba fem yepp di batin bu jar di setan dama rombu ku setal munama kay laay ku jital lima jital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jital jarul aay ngaañ ma fa jom ni ko tuubal malaaka day gaañ tanda kimandal nu dem ba tuuba faral jebbulu moo gën torax su booba ku ànda kimandal lula neex laaj sëriñ bee jara àndal ba leen yooj njaaj defal ànd bi yàllaak sëriñ tuuba te yon nen di sa wammat nga jublu tuuba ila baariikum yaa unaasu tuuboo wëkkoonoo maa na ngeen di luma delloo di fenta abdaaj basaayir sa di baatin jullee janum maaj na ngeen digluma delloo ti fenta abdaaj basaayir sa di baatin jullee janum maaj damay walbati mboolem way li soodaan ba fem yépp di baatin bu jar di seetaan dama rombu ku seetal munaama kaay laaj ku jiital lima jiital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jiital jarul aay ngaañ ma fa jom ni ko tuubal malaaka day gaañ tànda kimandal nu dem ba tuuba faral jébbulu moo gën torax su booba ku ànda kimandal lula neex laaj sëriñ bee jara àndal ba leen yooj njaaj defal ànd bi yàllaak sëriñ tuuba te yon nen di sa wammat nga jublu tuuba ila baariikum yaa unaasu tuuboo wëkkoonoo maa cheikhii la woo aniiboo mu xayyaahu ka badrin ni leen kotaa feer xawaa jaw xara husnin ma may ko téeméer ku seetal ngërëmam dey lula neex laaj dangay saafu di ceebuy naloo pooj baaj kilee jar joxe say yëf ba def yoxay neen adduniyaag li ci biiram du teemagay been kilee jar fase duniyaa te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa kilee jar di ko way mooy xadiim xadnaan jamaa di jëwalam moo selang lu mbaajaan abul faadil xaqan xadiimu tëhe wasaasibtu xabiibi wanaa la jëhe sëtub bàlla balaa wax ndegam xamoo daam yaaramub sangi mbàkkey sangub sëriñ ndaam caqub kër maharam mooy digal ba miiraas ñi teew ak ñi fi teewul asal du seen maas ma way ndaama la gàttunte git ti waa faas teraw yaarami faas ak rijaali muku naas alaalam tarahaynaaya misla sa yumii kamaalan wa jamaalan asaala wasxiib sëriñ bamba du seen mappandoo du seen maas na ngeen déglu bindam bi borom aras maas birim jes bu malam wax danaa ko ñambaas ba ngeen xam ni sëriñ bamba laa di rambaas sëriñ bee jaraway mbàkke moo yayoo taas damaa yab ci saxaaram te laa jumay paas sëriñ bee kan roo mustafa ba ci muul te deexul wëngulan settakul ba dim njool sa gaayub tiña gàttay na muy jateng maar te baatam dani collit ba tii mi lax yaar reyul tuuti wulon gëttulon badib duuñ bu daaree du ko kekkul dadaa saxoo muuñ dahkuhu bisanaayaahu chaharu layla aw siraaju salaamin anaara layla dadaa muuru ju yor yetti kaala yoy joor rawaan yaa nga ko daafee te wàllu nday joor dadaa muuru ju yor yetti kaala yoy joor rawaan yaa nga ko daafee te wàllu nday joor sumuraay bane mel xet si kim bani laas di saf laari wurus moo ka jekkaay baas te xeesul bani feccit faful jaawu ñuul
yaram wangara tax melni jani ngolol te leeruk yaramam taxna ci ri xereer dada jolli ci beetin ba sakki ci ñeer te ab xar kanamam day niroo magum ngeer te nuruk bakanam day niroo goros naar jotam ya gëna lamsal du rob du geeso borom kerso la won dawul dox di riisoo sëriñ bamba du geeso bëtam la daa xool di jëllër bi di lamsal du xoole ni umool doxiinam dafa sempal mu jeggaay peer bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir melaw tànk yërinkul la sul bëbul nooj saxoom njàppataxon lax yalax ba sew ruuj te jéegoom ya du jéggeeti yoonu jàkkaam ca tempam malaxalaate yoonu lislaam walam yen sawu mas yen jaar di tuubaa walan yab luxa tuulan jibaala leebaa te leebul barulan moom darul xanaate ay te laa meñ wataxul kum waxal dalay déey lëhoo nooru jalaalin yurii jalaala lëhoo nooru jamaalin yurii jamaala fitam waa gëna rëy mel ni abdu jàmbaar amum soxla ci kapteen wareewi soldaar ci kun lay telefon xel maraw na de pees xolam baa gëna leer lamp buñ jabal mees su cër yey ne la wet xol ba moom ma ngay xuwool su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su cër yey ne la wet xol ba moom ma ngay xool su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su gët yey ne la wet rooga dem xaras moom xanaa war na bu raax mbaa mu war jaay soom te lay laa du ko tee dem ca béeyi diiwaan ca paas yow yañu sàkkal rijaal ya lay naan laqad xabbam yaaxar rijaali aybaa kama masfa sharaaban azaala aybaa boroom taar bi le semmal na saaru mbërgaan tabaarakama jàngal ko saaru furqaan te semmal naña daaway arab ca daymaan te jaaxal naña daaway hajam ci soodaan te yaaram ya fi daaway ngëneeli xadnaan kabuusayri wa kahbun jëwal ba xassaan bu tawreetu ñawaatoon nga mel ni moosaa bu injiilu ñawaatoon nga farti iisaa sa booraa gi nga làmboo ba mel ni daawuud te furqaanu nga yeesal ba farti mahmuud sa géejug xikamit raw na géeji luqmaan sa waxtaanu hadiisit sewal na nuumaan xasaa'it yi nga taalif manee su koo muul xajaayit yi nga feeñal manee su koo jeel sa téerey xasidaay mbooti lawxi mahfuuz boroom kun di la gàggante mbàkke yaa fees ca mulkoog malakoot ngay banaana majjaal malaakay jabaroot wër la far di sàbbaal xawaarex ya fi yonnen ya daa xaray baax xaraatal nga ko waa mbàkke bamba yaa baax mujjisaati rasooloy sa xeeti xarbaax xanaa yow dàmbàkke gënee fulaa baax la yonnen note won nooni buuri xaataan la saawaay note mbaaxaan fa daaru mën naan sa mbootum xalimaa raw da puusu muusaa te way dee ya nga deggal te won na xiisaa ndekootib li sa lor wii topal ko busraa mu tàggoog lori duniyaa kasaa ka oxraa la nooxin yabe gaalam nga bulku masxoon la saawaay defi taalif ci bulku masxoon la yoonus note géejam ba jën wa sàbbaal la saawaay note gal waa ñi yab ko ci gaal la ibrahima def taali gaayi namruus la def labbeya daa wax komaa ki mem dos maqaamaatuka xaabat li man ta jàllaa xanil jiili ba waylun li man ta wàllaa karaamaati rijaalay sa mbuubitam néeg palaas yañ war a màggal la say gonay toog maqaamam jiilaa ngay sa dambutel peeñ karaamaytii jaaney sa ban wi ngay xeeñ maqaamam jiilaa ngay sa tambutel peeñ karaamaytii jaaney sa ban wi ngay xeeñ karaamaati junay dee ti mbooti tey fuur ci sag raw nga ko làmboo te daf di laa foor gilaa doy ngërëmal raw su yaa ko rangoo
maranum jarignal khut buya ko sango karama bi dane ngeli li sudan bukhar nagn ko ci wa mbake bamba ya dan faral khat musawiyi tayam fi musa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba ja rasul mam wayan nagn ko ba laccel te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baax na ma ñew way la sangi tuba ku len way bu nu fatto nu tabbi tuba ma way do mi serign bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serign bamba modi muhtar jekir ahmaduna mustafa mi diptaw ba ngeen xam ni jiwuren bi ngeen bayon daw ca tanum gala def mustafa mu diptaw mutannat ko lu bur tan wesuna ñaaw serign beenu ko tanal ci biiri tanne jiwu tan du jur bu sembaata mbelli turam wa nga depo tar ba ay nilen kar denjol aminata gam ko def yaakar khalifa am yam tan non ca yaw manaji wa ko len besem wat len ci xeti taqwa lo sabkuma al qurbi nihmaja khadimun khadimin rasulitaha mughisun wa malasul warasu boba wazirun wa himadul wara khutuba nalen wor ni tafay bamba do ma xambay demo nam ko ci menam ba fer ba mat way ku koy weddi na set bis ba bamba wuyje ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telephone mustafa fa ñaaten mu ñew yob ko tuba ci kun fa yakun tuba bi ya tere tan ya ci sheikh ndiarim mu war len te defal len ba ñepp farlum kero da ma ko fal khutbu moy khalifa am mu jital ko ci batin mu donu l'islam huwal warisu haqqan abahu taaja huwal ghawtu khadalil murid haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo defotal numa fasid yi xol yi lambo karamay desu xarba ya ko rango mu jebal la maranam njurel nga sango yerey bamba nga rango mane pula ñaaj te batin bi nga lambo mane bu ko laaj ni len dama yu xolom du yok way ber nanoy daw di ko ramal roy du niro pir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du gen am buray karim ibn karimin fala yujara samim ibn samimin fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jigler walaf ne ko la ñaak gat mo la epp reer busun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sembot yal na fi bawan ba ñepp na kar murid yi di la xaran si yalla buñ soy sa tol bay ba ni ngalit fa yalla buñ boy fara il yimu da bay ci tol l'islam fabal gop bu te do man sa sale sa jam dama sob di ko wa ya raw nga sa imam ku mo sa di sa way kat da nga ni ro dam ma far nopi nde say ndam xajuru ci xirtas te jebal bi serign fallu mbacke awtas beno balla nu joomun bi diw seful wer serign fadilu moy wer bu len di jox leer alil fadil mislun fala takhisu himaran bi jawadin fasa raisu nangien serani fe jangulen sin ba Serign Fadilu lay def Serign Touba Serign Fadilu lay jël lu la neex laaj ku Cheikh Bamba di bayam lu ko neex laaj Serign Fadilu yanjal ku la neex daaj ku Cheikh Bamba di bayam da fay ay ngañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ
demba keki musobe ci da maslañ bu l'islam defanu pal da ngay dur xañ demba keki musobe ci da maslañ falil fadil fadlun fala yubha laqad hajja wa rabba wa sarata yow siyara nga makka siyara tuba su yonen bané ñoket nga dekk su boba ba ngay agna faté won waran naño ram te jebal la kurus ya yoran di saw jam di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata dana nañ la nuy ci layla di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata dana nañ la nuy ci layla hadiyatuka mimman la hazaru fatuba lahum wa ba'dama jaru fada'il yasrin fadilu ramu jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam ci xarba ya xi ci xbam ba da xaray ba la ci fadilu mbacke xaraate ay ba ci xarba ya fi ci xbam ba da xaray ba la ci fadilu mbacke xaraate ay ba sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku deggon li ma wax xam ni yaade muftar فيو ذاتك فدت لمن لانو ايا بحر حلوم لمن دانو خنا يا دي ورس ما دغيت يا قوت كودي غن لما واخ خمني بري لي خوت ويف تويت عندك دبار سوديس سناي توغ سا باي فات مني بلاسيس لوات دوم تا عندك دي دومي جامبار نوسال روي تي ومات نديا دي جاتيار seneng mam ya sharif lañ gëné bulay mam sa bay jant sa nday wër marah bayay dam chamenum asan ak mom husaynu ngay me selang lul manu malim li war ci say xéet mbuso be la ko nampal mané fula ko amo rax bu la ñaawal amo ku ñuy toñ hajaib yi nga bok ak serigne touba barake ndanu fe jub batab bi touba nabur yokku sunu fan ba bun joge ram tewam mat ñi fi da xentu yoonu l'islam ma feñal ci serign baara mbacke mo ba lamin doomi lamin daw boromi xarba xawarix yam lambo se walna doktor lu way wakku bu taf le nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël nabi waan degum ba taxawayam ba doyna ki iman yirajilay hirqabar rijal jalla kama ja sama daral hulumi jalla yanubay balanon tasti jema awdam serign bani ko togal muñal badem sam tabamba misalam du walli umbam ki ñuy sef safi domam di xec ci muyram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xet li xetam bi ghayri sunya ka jor ak bawal ak salu mak jorof njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hana awsafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu tay seen yoon serign ba ngamu nampal asal dañuy naaw ndogan ba pak buuy fel deful bafal naw niro tax te yamoy mbir suñeel du am saw ku degon li ma wax xam ni baara day naw muhayyahu kabadrin nilen ko tafer basiroy suñu mbeg leer da day niro wer muhayyahu kabadrin nilen ko tafer basiroy suñu mbeg leer da day niro wer ba bay bay beug dem geej la ben ci dunya atum jey sa si mo jey tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogal nak mom xolam murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bilam tira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba ya lay yor julee kiti jam
yere tawsu ya laysol direre diwan denam badi misalam sudur lasrar khalam madi misalam sudur lasrar tawalib yam talib lajal na dayman maharij ba jalamen wa warna to dan basiro bare kham kham rafet li len kar hawa sharq sababil hulum lahba sirtur wala lambo begal na l'islam ci sahir akibatin malak serindam la jay sere ba bayam ñewé temat maam ba wo ko ngote laj allu am serindam serindam ni ko sallaw bindab tayam mos la hadda diya joje jabat hilay qus kero dam dane teqet ni ñepp beg len geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum len kero bop bindam baye jawabil islam hirdallahi hanil mu'minina jaydam lile tax ba serign bas di bahru ridwan du nax mukute deytil kumar na dem nan sirub da gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalé kawlah di wal basukun kërëm yooye fasalum daleen di may naan sirub ndox ma fatuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nandal ca dex ga ngay buur furit muy ca dallu xol ca dàq kaabuur ninaa yàl nanu nandal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ninaa yàl nanu nandal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد.

0: xamna def priorité la waye ñun fi ñu bëgg jëre suñu waxtaan rek moy xamna yoon wi nga xamne mo joggé kër baylat jëm kër kabbu yoon wara señ pap ku ñu ci dimbali dañ jël ndax dama ya dëkk bi daanaka man na na économie dëkk bi 80% yi fofu lay joggé ndax yoon wo xamne fa la jëñ ya nek lu jëme nek fa ndawal ga na fa ta yoon waaw mën ta fexé ba baax man lolu señ pap yem na ma dekk bi nak dama japp dafa amul autorité wala bok ñuy geussu wala bok ñuy xol waye ku gis li fi xew da nga xamne setan yu bari na te bir nak bokoy setan bu yagge day dem ba ëppulé lox ëpp gi mlay ëppulé lox nak moy dem ba yem la boko bëggu na défar di xalaat boko doon défar lañ cey daj waye bu fekkone dañu anticiper lu yaq ci défar ko yaq yaq du dene ni seigne pap yoon wow man nak limay wo ñafay liggé moy nañu benno nek ben ndax dëkk bi ga toll na fo xamné ñenn ñu nek lañuy liggé nañ ci nek ci ben lañ cey def bu ci amé ay jafé jafé bu jara ñu taxawal ko bu kéru ñu leen dégg ñu taxawal ko kon wa jeen yi ak yor lu jëm yek wa daral ga ñepp abattoir ba nañ bolo def yenn tay ko bank seeni loxo bu ko jaré li tay ñuy defar yoon wow wala bo bu ngi ko defé ñu dégg leen waye bu ab dekk bu fekke na dañ fa nek wara lijeenti dara loi yekati ñata dess baye ko dara du lijeentu ko dekk bi fofu la tollu li tax nit ñi duñ defa dara moy nit ñi duñ bolo ci lenn bam jaral leen def ci dara ta lool dafa wara am ndax ni ngay def bo grévé radio yi ñew télé yi ñew ñu genné ko ñu xol na ñi kat li tax ñuy grève buñ xolé dal tax ñuy grève bu del lu yanu mala dañ nan jarna fofu dekk bi tollu man nak fofu dama fa dekké jël parti bobu rek waye manana yenen parti yépp ñi fi dugg daanaka kenn ko ne fa nga joggé non la mel benen bi ci def moy ndoxum naan ni kër ñang kérok leral nako déppé ñu tebeul ték légui ñatt fa né tebeul ték légui jëm mi péñ jëm kër ñang ak liko wër am ba am ko ñepp dañuy rooy lool nak ñi ngi interpréter le mam bay ñang mi nga xamné mo nekk conseil municipal nekk fi ci mairie te dëkk bi kër ñang bu melna jafé jafé kër ñang yoy ñu ngi koy joy bu ko déggé mutal ci safara wala bok mu xam lan moko waral ndax mbir man na am bu amé ñu xamul lako waral autorité yi dañuy ñew ba ci ñom wax leen de li kat amna li ko waral waye ñu ci jublu bu ko defé nit ki dana xam na amna information ndax li xew umbu ko waye mbir mu xew mo xam na yow amo information gisoo ko waxal xamoo lu ko waral xamoo kañ lay tambu xamoo kañ lay jex sa bop ubu lool tamit problème waaw Touba li ñi dak ci bok nañ ñu debulé ñun wa Touba bu fekké né dañuy fay ndox ngir am ko yaaka nañu fay ngir am ko mo gën li ndax mbir muñ lay may té amoko kat am ko té diko fay ak mbir ndax dëkk yi koy fay yépp déggol ci ciona yi té nit mën na xey ñaak lu né bam dess am ndox dañuy fayé courant diko fayé téléphone diko fayé wifi mu ñu andi lo ndox ñu fayé ko ñu diko fayé nonu té dëkk bi toll na ko xamna né dara lu gratuit ci aduna mu amatu ndax ndox likoy génné ci suuf courant la ak gasoil ak technique say ak ñafay liggéey ron nak kula wax na la dina la ko defal gratuit ni diko am lolou amul tan dem courant bi nga xamne du gratuit sax mom ngay tok diko fay te doko am nak dang ko beugé waxantuma nak lo xamne feyo ci dara ndax dekk buñu amna 40 forage te munu ñu amum ndox balañ ci yakati forage dañu wara xol la tax munu ñu amum ndox bu nopp waye di gasi forage di dem te munu amum ndox lolou tam japp na du am xel dekk bi nak man damay yakana vision la banque ñi ko jox ñoo manki vision te xamunu fuñu jëm ndax ab dekk buñ ko joxé ay nit day teural programme da nan fi lay tambulé bipi adna sang fi la bëgg jëm lu ci nekk li la fay def li la fay def ni la fay def ba dekk bu am da ngay dox ba dara dal ci taw rek nga dem ko bo liggé bu dara dalé ba dal ci taw nga dem do anticiper dara do wajul dara ci li do nga la ñu mujj te mo andi dekk bi ñi gi
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 seen jotaay bi di li ñu waxtaane tay samedi rek dañu la baye kaddu rek ku ci nekk yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet ñu and ci ak yow ikab assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam
1: da kay bismillah
2: ah fi fa fa
1: mbacke
2: lay jaaru baale
1: da kay jere yeu señ amadou ba
2: waaw amadou baale man fa jëm di la ziar bu baax di ziar ba jur bo deg mu lol mom tamit ci magi émission bi la bokk mo Ablaye Fang aussi amul xadim mom da nak bu don ci man mo ñetti tank yi nga xam mu ñoo ñak

0: mom daana set ku wopuka te daana jokk bokuga daana julle ko fatuka kilifa li lañ ca beggoon kilifa day ubbi fajar di jiyete mbolo may sikar kune mu wax ko lamu nar kune mu xam ci lum fanan kuy jiyete julli juroom bis bu ne ngay genn juroom yoon kune nga xam item dongam bu ne dana ko min cheikh jiri loko xasbamin du soppi waw doxalin xaaral ma wax la man lamin ma sama waja nan defoon talu bebu wara tukki tay tay dela wara tukki mu bëgg ñaan gu ko gunge mu yal fa ndo ko buy rañaan mani ko nam xey sama waay danan ko gis legi sawaay mu ni ma tay lay dem sawaay dana ko gis lu jitu ngoon mani ko dang ko gis bu woor dana la ñaanal ñaan gu woor li ma la wax ci wéru koor la woon ma wax la nan defoon kooka daloon dem amérique siiseer ci ngoon la war a jub nu xëy dakar jublu si nag touba fi sëñ bi sàkku ñaan onzeer la génn nu siyaar deuxeer la ak gaat moom dakar cinqeer la dem moom toog di xaar siiseer mu dugg roplaan doomi sëriñ touba ndegam saa boo demee ba biir këram danga ko gis gis kanamam faw mu am ay kiliyaan tis baar bu wirdee ba mu jeex day daldi am aste asufeex sunna si lay dundal mu jeex mu liir fa jàngaat alquran kilifa day dallu bëccëg tis baar ba tëkkusaan du jóg su ko defee mbir yëpp jag salaasu xawraat ci la won cheikh jiili gennaaw tëkkusaan ataaya lay xiim ñëpp naan lii lépp ngir roy sun yonen sunna sunna la rey ci lu mu doon gona yi ndaw yee ndaw a ndaw ba ciy ferantal sax yu ndaw buñ sëlmalee ti wis ñu daw siyaara ñoom ñëpp la miin bu sëlmalee gee waaqi xaar lay jàng dal di del si waar jàjje fa as ndiir waare waar léeg-léeg mu tafsir alquran ku yàlla boole ak kile ñu lay tudd yi tudd kile dongaa ki doom laa yamale bul yeexe waxtu benn yoon lii moo julliñu saykhu naa cheikh abdou khadir wàcc naa farat lay julleeg sunna lii moo ko war mi ngi ci yoon kilifa mooy joxe ndigal taalube moom la ñuy digal julli ginoo ci yam jullil laa taaxataay waxi yonen ndigam mënoo di sunniyu farata nan ko gaawuyu noddu borom bi mooy nuyoo fayal tegul faale keneen imaamu akbar ji mu doon lii benn sart la ci won ñaareel ba mooy maandu gi won ci moom gisee su ko faneen ma wax la tuut ci maandu gi baxdaat ma son na faa jóge am ab bitig bu mu jige wàcc di jënd lum bëggoon borom bitig ba nuyu ko dal di ni addiyaal ne ko mu ne ko njëggitee ko kersaala jàpp du laneen addiya boo ko dee joxe sa coobare ci ng koy joxe gis ma ma teew tax ngay joxe biti bi naf si laa bëggoon mas na di diglu tàgge bis raja bi ñàkk wax di suus batari yaa jeex booba bi sa ñaafe njaay ma nga fa woon mu dal di dem ca biti gëm jokkoy batari ni ko am mu ni ko wax ma njëgam mu ni ko nangam jala woon daa koo defoon addiya man mu ni ko déedéet mukk man xam naa la xam naa la nga man diglul ma wax la it keneen mas na di tukki jëm dakaar fekk mu nekk ci saxaar ñuy daw ba jub nag benn gaar am ñent nit ñum àndaloon kay dog tiket ya dib murib ba mu ko jubee jéggi ko kat mu ni ko andi saab tiket loo bëgg a def nii lu mu doon addi yalaa ko def jëlal mu ni ko saab loxo du laal loo xam ni ni xayru xalaal bul ko jëfaat yit ci keneen gannaaw dangay fayu sa weer am luñ la jëfloo ci saxaar ak càcc lay doon du lu wóor lii nga yoroon moo moo ko woon saa boo demee ba fay weer boo bee la addiya di war fekk nga jiital nag sa kër bañ dég demal lii laa bëggoon wamilu lardi dahabaa boo doon joxe ngoon ba subaa am cib dërëm bu doon ribaa danañ ko càmbar fukki yoon ma wax la tuut ci ak tabam nga xam ni gaynde ak tëbam bokkut ak muus duñu yam xab yëpp suuxaloon na leen daa am ku ñëw di wut ndimal ba woo fa tàmbaa ñàkk jël dëkk bi kenn la fi xamul mu wax di nafiyat iliman ba mu ñewé ba nuyu ko mu xol jëmam ja sopp ko taxlay ité mu nebb ko cheikh jini laaj ko lu mu doon mu ne ko aajo la amon motax batay ji ma ñewon de la siyar di sakku ñaan dama joggé fu sori won señ bi ni aajo jallumu wa jaanga seug yeeramu ngir limba da xawal limu ci emir junni la beggoon amna kero ñu fa newon naki limi wax lu mu doon temir junni la beggoon ci dawirul am lu mu doon señ da maram mi fem leen gannaaw nga xamne gis na leen ba wo fu sori rombu leen te duddu leen kon nopi leen fekko na ji li ne ca biir wa jaanga daru fele gor señ bi ne kecce tabu biir dal di ni señ dam diglu leen señ dam de ki lim beug mom kenn kudul sama borom manula tema def ko mom donte la sax nek fi won señ bani waaja ñaaram ñaar fukk jinni mo fu am dana la jox nga pass ci dem am am na lo beug batale won señ bi ni waaja ñaaram ñaar fukk jinni mo fi am na la ko jox nga pass ci dem am am na lo batale won beggoon mu delu wat kërëm ba mana li jënti mbiram jaaxle du am ci wa kërëm señ bi ni talalal ma ñaan wala nga tok baal xemes bunu deme Touba li def ma jox la daay jeexalu sas li ma la wax bustan la won waajani ngan gi ma fi mus suma fi doon tok bisi bis yalante muy téméri bis daay tok baal xemes ca ngoon bañu deme lam ko waxon la ko defal nam waxe won témér yu mat la ko joxon kum dig beccëg du yegg ngoon waaja fa baat ñaar fukk ya delo ko na ko aajo ya témér la mo doon soxla ya julit nga deglo nga yonen cheikh jili nak lum xass ni sar dana ko def te lu mu nar dana ko def ndax ca du war mo tar ba li la ko waxon lu xass ba genn sa loxo tudel ci waat ci sa loxo wala ja far ko saraxo so yobbalu bop la won waji xamul lu tur wa doon muy taguna sañ iliman fo ak ni turam mo iliman xamul ni jiri la tudon ñi ni ko jiri la tuddu xamuma won na mu tuddu fa tiyam lu ko muhammad wala wa khairu rasiqin amna ku ñew yit nuyu ko te bay serigne ndjay fekke ko lumay siyara amuko musa julos kanam nga xiin te ma nga sol yere yu yiw te sel sel yi wayu ma nga sangeem waxul lu xew ba yagg rek musa ku ñaan ba mu joge ba genn dem la baye serigne xalaat xelam ni señ bi ki waxul mbiram teewul mu am lu ite won doomi serigne Touba ku ko nuyu ci adiya lu ko ak ñak nak la xam nga ko li la ko baye serigne waxon señ bi ni jili dabi ko na ñew ma par dimbaliko bari go ci ep joxal mako ak bu dugu mu boole leen la bir ja bay serigne yoron wajur wa moko jangalon muniko hu des na la neen so may digal ma tudu leen señ yi ni ko waxal li des ku nekk da am luñ ko sas man duma tias tiasalu sas su ngeen waxe ak ma diglu leen xamna ni xel ki ma gis li nga ko jox do amé pass te man na ci jaay def ko pass mba mu jogat seti kenen nañu ko dabbala sori mu ñew ma jox ko lu mu téré ba mëna agga ci bare ku hut lu bax ni di wutin mu laaj ko passu fa mu jëm mu wax ko ko mu ni ko am fa fukk jooni ni ko am li yor ko ngir soxla yenen ñu daw di laaj waajeu turam señ bi ni laaj gi lu imbiram man li ma def sama borom motax ma jef ko du kenen tani mu da joxe ganam noni la da joxe dekkum dafa melon filum ne ñam ñepp ko takam ci ku won manul ganam te lay dekkum nim def ci gan lay def dekkum day bil yaatal kanamam di fa ci te subam ba ngon day muñ di re du wax ca kaw ken du fa jog mu di ko jew lo ganamin di gëna naw ak lem gu and ak soow la won ki andi kamil lay jeke ki ñaan ci dépasse moy tege ñi joxe addiya tege laaj kat yi kay la yaataloon ku sa gideeyi ko di ko laaj saa bu si géeye nga gis mu muuñ kay laaj di muuñ kañ laaj di muuñ moom lanu jiili miinaloon te doo ko ñëw mu di la jox nga génn dem mu di la ñax dalay defal te du la nax day bég ci waaju ñëw di ñaan lii rekkatax buntam baxat falam bi daa mosul di xat ku ñëw ku ne mu di la fat fi maslaam xe jakki seen ndax xam nga lii li ko waral moom sëñ bi nag da koo beral loxo bu wér da koo di ruul ak moom ñu far bokki defiin niru na sëñ bi jàmm ja niru na sëñ bi jàmm ja ku sëñ bi doon géej lab na ca kànn foofu wala doon nee nañu sëñ bég itte ja kaadar bu koy tëj pill ja foo toll dégg kàpp ja seex jiili mii nii la meloon toogiinu sëñ bi la yoroon doxiinu sëñ bi la yoroon xaratan bi xaratin lañu woon mañee ko wax ñoo fekke woon mas na ni tëll benn bis bi waaxu am man mu ko gis fekk mu doon julig timis mag ma ni ax kay kaa gisoon kama gisoon njaareema ngi waajuwe ngee tey dooma ngi seen yett bii ak a jigee leer gi itam mooy leer gawan moo tala sañ ba yéene woon lépp mu def ca la man woon ba muy aji daa yéene woon ajaale kulli moominiin danoon julit bu yéene aj te mënta aj yàl na ci xaj ku judduwul te bëgg aj saa bu juddoo yàl na ci doon irxam jamia ku mu jur nga wara la biir doo soxor lii tax ba sayxu jiili xër yanulu kenn atanuloon ñii la sëriñ jàndaloon ba muy aji matudu leen ñuma ci tëg ngir fate leen bàl leen ma ko man mat lamiin alhaaji baara faadiwu bàyyi laa demoo ko wooyilu ni ko fajar na nga jëlu gunge sa bàyyi day aji ren sëñ daam atam sëñ ibrahit ku sopp seex jiili la kët bokkoon na ca yoon woowa kët njàmbaar gu rëy la wane woon sëñ seex sa yum sëñ sooyibu seex jiili moo ko fob yóbbu ngir sëñ bi ak moom niñ juboo jaaxal na sax ñeteewe woowan sëñ Modou Abdoulaye it moom dër bi ànd na ca it digganteem ak baayam rafet mësuñ di wuute benn yoon sëñ daam roxee jatara moom booliwul jiileeg dara bu doon yoneen mooy ay dara ma nga caaj góogale won sëñam di mbàkkeem soxna may muuna tukub raangan gi nday jarbaatu jiili mang ca kay ñooy bokk yandu ñooy fanaan foo waxe mbàkke ni busa waa kër sëriñ mbàkke buso mbokkam ma sëñ baaxir buso doomi sëriñ mbàkke ca won sëriñ asan foofa la des cay sunu bis boo baakatis kaa bëgg a dal la dal di gis dal di mi allah benn yoon mbokkam ma sëñ mataar buso moo def jumaa gede buso jataayi sëñ mbàkke buso moom moo ko toog mat li mu doon abtaalu beem di wettalam seex jiili rekk rekk lëgam bàyyi maamur sekkub muritam bokkoon naka ña aji woon ñii ñëpp dañ ko doon yëram naaj gi day diis ciy ciram ñam àndaloon ñu koy yëram def na ba far defaale leen man doob ya sax da koo matal sunay daf koo col-colal farata kon jërul waxal ñii ma ko wax ñoo teewe woon nee nañ ba ñuy wër ga abaga ku doom ngaag ifaa daga waa dax ga nag ak ñukku ga katan ga moo leen jaaxaloon bañu bawoo musdalifa ba génn jëm ci arafa cheikh abdou khadir jëf na fa njàmbaar gu kenn foogulóon ba ñuy safa ak marwata nag dox bu ne moo fa jiitu nag dox na ba jeexal takk nag am ci ñu xaajalaguloon bam nee ci rib ca madina daa mel ni dem na àjjana kontaan na bég na maare na ngir am na moom la mébatoon ba muy siyaare xabru ba ba toog ne càkk sàng ba daa dag dagal moom bopp ba xagoo ba moo ko neexuloon amoon na ab naar bu ko gis nikaala gii ak ki ko sos sarif la dëgg kii ma gis mi ngi satoo ci sun yonen ñëw na fa ay yoon nemmiku ndax bëgg sëñ bi xàmmi ko ba mujj moom tayatu ko mu laaj sëriñ bi kan nga doon sëñ bi ne abdul xaadiri xadul li rabbil qaadiri xibu rasulil maahiri fasana khalf wal watan yor yor la del ci bir keram ngir sunna li di ndigalam wadkhul duhan washab yitam hadiyatan lil jalisin bam ni bise ca jakaja la jek sedd seri ca nyada julle ca jakaja sa pesa ñepp la joxon señ abdou job mi iliman bokon na ca ñamu joxon man mi di ahmadul lamin joxnama ko pati musoon legi ñu ñew ci ay tukem mom daana dem darus salam te daana dem darul halim te daana dem darul manan sil ma kaar señ mustahin mom cheikh muhammadul lamin wa daqale ñepp ko min daana siyaret porahan mirina astan jaana yit ak ñewdu ak long war galeet ak kerma joob ak lapeet bul fatte ci la daraman señ mohor kebe mu kebe mer keur mo surang gele ci andar señ bara jaane ak señ omar ñi señ bi rañi won na leen sagata yit daana fa dem cheikh omar sar ak rakam ak cheikh mbay njaay xaritam wa kerma ñaaw ñepp ko min te daana dem gane ci njaañ señ babakar ma sant jaañ ñu na ko mbay jaañ nak bu jaañ dem daru muhti yoon yoon keur bay ma yasin sakit kaw la bu len ko fatte it ak tay ba ak tib nasru it fune la señ bi le demoon amul ka jor fu mu demul amul bawol fu mu demul amul ci salum fu mu demul mom daana dem ba mbir kilan aqib nebi mom la xam ko ne da ko jox lay akam matal na leppam so ga dem danaka ab yonen la won di jeuf te yalla rek tax cheikh ji li mom ci li la sax li mu ji won yalla na sax jang jabotam nel amin jabot gi yalla nagn ko agne ñom ñepp agne bu ken di ñe te nak bu len kenn gañe nagn ci ru fi ci ru fenen tawam bu doylu won balol te gore won te fonki tol te dadu won aduna lol yalla nako leewu jox yonen ñewna ba dem ken yebuko murid bu ne geureum nako mamam la gem te soppu ko musul di te wolenen muhammadul mahmud turam señ mbake mo tuddu turam li tax mu sax ci luñu geureum samal na mbeur yi fi newon yalla na yalla wutu ko jang jabotam samuko balim ji won ñu gobiko ar len ci dog yi ak yenen yalla na yalla wutu ko jang jabotam samuko balim ji won ñu gobiko ar len ci dog yi ak yenen tarakam sayyul khadim lu wutu bayam ak magam yalla na tut aw ban magam yalla na matal lañ yene won tarakam sayyul khadim lu wutu bayam ak magam yalla na tut aw ban magam yalla na matal lañ yene won tan yi mu jappé xaritam cheikh mustafa muy jeuriñam bam mbiri tek ko ci loxom yalla na yalla samulen señ cheikh deni nga def ni la cheikh mustafa yewit ni la ke gop ke aler bala ku yaw nak jappale len ken manulen jaxase ngir bur bi mo len jaxase sen bumi xol la la xase yen non yi daw len tarsu ngeen xarit bu señ cheikh massa am cheikh mustafa bu obe lam bokki xarit ak nu ñu gem muslimena reero ben yoon bis ba señ toy bu ñew te saw ma tu ñepp daw boobe ba tay nak lu fi xew xamna ko lepp man lañin señ cheikh dafa at na la ko war ya ta na rakam yepp far ko ne mu jox la lay se cer sa baye de ben yoon yoon cheikh fallu mi la def imam niko weyal neew ci kanam lepp lu jëm ci diine tam señ fallu ya ci iliman neena la señ modou defon duma ko soppi ben yoon magal gi ni mu ci defon duma ci soppi ak karam señ sidi mi la jox ndigal magal gi le lu koy jagal no ci xalaat rek defal ñepp rafet lu saw doxine cheikh bamba tan mustafa muy jeewri ñam mu doy ko fa def say xu fallu kilifa lum bëgg wo borom gawaan cheikhul khadim na ca kanam cheikh mustafa di jeewri ñam cheikh fallu nek seen imam ndax gaay nak li seful leen ne leen ma waaw waaw ahakay señ cheikh sa non yepp nga ray kep ku doon rasaatu ay nala gisee jarab keneen saytane yal nañu ko ci sunu kër gi nak mu dem ngir yaq andadim andam andadi seenu and yeen ku len xamoon kër cheikh abo yeen ben ngeen ñepp jubo du ngeen warante ken nak bo matna ci sere man lamin julil ci khairil alamin nabal khalim ak ilamin tanyan ci rabbil alamin mu arba arkal iman julil ci khairil alamin nabal khalim ak ilamin tanyan ci rabbil alamin mu arba arkal iman julil ci khairil alamin nabal khalim ak ilamin tanyan ci rabbil alamin mu arba arkal iman سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Radio IKBFM
2: 103.5
1: La radio au service des populations
2: Nous sommes ici à Toubandam
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين لا يتعب من المؤمنين julli ci khairil alamin tay tag ngeen jeli man dana fi junju ay mbirum lu neew lu toot lu ma ci xam xawma azakaay azakaam yalla xamoon rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmum ni rog ju daam ak ni maloon ci alquran dana la wax ci ay tukeem dana la wax ci ak ajam dana la wax it ko le rew dana la wax subam ba ngol cheikh abdou khader sang bi la bëgg way man dongo bi na xaju xaw bu jëk be da am lu to ni dugul won cheikh abdou khader sang bi la bëgg way man dongo bi na xaju kaw bu jëk be da am lu to ni dugul won ko masni jak rek ci mom sax jak la jeex seen di li mom ko masni talal ay loxom doto dugal de sax bu ñaan ko tok fi mom sa xel ma dal ngir ñepp dal lay baye xel day daadi fi xel yow sa xol laaj la balaaj la sey tosan koku diwa mo ana diw nga daadi jak la na ko diw mu dal di lay dagganti yow leral na lo xamul won xam nga li tax mu ron imam dafa bëggoon khairul anam señ bi ko fal khairul imam dana la wax na kañ la doon bis bam nga ne adina mom fele ñu na darul alim mom la wala fi wawe tam cheikh abdurrahman mang fa waan muy ñett fan ci tam xarit señ bu mag di ne bëre na nañ ma waal sama xarit amna fi gan bu doy iman nañu ma wol ciarlu mu ñew ma wax ko lol musula xew fenn fudul fi ciarlu ñew li la ko yoni dal di ñaan dana la yoni nga tuddu gan bi so yoon wi na guddu ngir lo ko jël du ko tuddu yamal qiyam du gis samaan ku gane aduna ay rabbu waxtu magge di rabbu ñu xamne day de dayam bami dikki la sen doon mom bu newon ay endo sen fo xamne bi ken du ko sen jarna ko ne jay sa tosan ba te ko beut sakko ci ñaan le tax ku juddu seet ko ku faatu it nu ay ko banda ko wax nu top ko ngir kum julle nga dem di naan kon nak bu nekke fi fi lu dinu defal li gën ci nu no war di sant yalla nu manon nako wacce fenen wax na suuf sa ciarno aw bam koy tud nit ku faaw da na la jeegal kon ku ñew ci magalam bi dem ji naan yaw lo raw ci adundum sakku ko tay ci addo ngir jëm ji dem waye rom mi ngi ci leer yi tay di naan dem fekke wo cheikh fi li yaw jaaral ci yoo am li leen waaw moy jaamu yalla jufu yu ko buñ ko seen dañ la fasir yeneen nga dem na yaat yaat cheikh mam ma feñ ni ko teewit di tag rek no rak nawet ba jot musir wa asan cheikh abdou khadir dem na tay tay nak bu doon dundu ba tay mom bu deme jeuf yaan fi tay royal ci def yi mu jeewon xaaral wax la ay jikom nakle nga top ay jikom sunna sikat da ami gom ngir mo ko da fajj du kanen ma malatu nas nak lemu ci def mom lepp jak musula sakal kenu deg musul diye ni safar kripp yep yam fi mom da bel ni dina moko mom da mel ni da yor kusam da mel ni mo wotu yonen mom amul keur gelu deg ku ñew may la duna deg dina ji tay ñak na ñen l'islam gi ñak na bala ni mo melo ci sunna si bu do dugub moy sunna si doonu ci tijba abasi da mel ni gobbi la yoro sunna da fay ay xati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toor cheikh jili yep la defoon dana la jox mel ni misal tabaski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi kor mo jitu won cheikh jili yow ma terbiya na du ko wor wor arafa yep nak daga daga dana tamay roy man yonen yonen manak lum saxalan cheikh jili def ta la manon dama ci nim lu toti man sunni deug nak la wa li nit ñi ñepp sagane bayyuma mak ak gone cheikh jili mom fi la mané kep koronu asaman moy fogg deul baña war mom lu la di faya ko bar mom lu la di lola la nar li rek tax mu neewi non moy fonk abdel baña war mom lum la wax fay ko bor mom lum la dig lolo la nar li rek tax mu neewi non moy fonk abdel baña war mom lum la wax fay ko bor mom lum la dig lolo la nar li rek tax mu neewi non waxtu mbolo may dajje muy julli mañu dajje moy jeukateew aljuma ji tandu na nañu xare liman tebeski ma parete kala ko deug dina wati tandu ne mom lay negeti auto mbam ngay jeuk seen sa bu dese fukki minute mu ne gade nañ jage kat ngir wagn gi man nasik kat wala bu pan ya ko ndoxin randi wud rondo ci mom ci tay ko koy sangal moram ci ni mu na jamo borom yaay da awr awar waran ngir yaari mbir yi mo fi am wa ma umiru mo fi am wa ma khalaqtu nyaarelam cheikh jili fi la mana wa kuñ ne la sunni la farata dañ ko jëlele ngir gandu man ci na fi la farata jenn mana neen kuñ ne la mom sunni la farata dañ ko jëlele ngir kando man ci na fi la farata jenn mana neen togin wa lepp sunna la waxtan wa lepp sunna la xamna ni jenn jëm la ju ken xamul won lu mu daat julli ci mbolo len ci am masuma deg ku ko am juroom fukku yu tek juroom li la ñu nek ak mom waxoon ñaar fu tan ak ñatt yi la jité muslawu tagat ludul ba muy ak makakat muy wéru ak gogale waat ak ñatt fan ya sun borom waajale jëmam dooja mom la jité wul julli juroom taxul mu faat ko ben yoon musula faat waxtu juroom ba di mu wuy jé sun borom julli na ba mat sekk mom ba yalla wo koy liin dibé jëñu ko mu jëjiss taxul julé nga gannu nees mun la taxaw ngir yoru tees taxul farata jannu neen wiri di day yokku wërem fum tok ma ngay sakku ndërem jaamu ga ngam ko da yërem du tayima mu jambato te ni mu mel ci ak mangam ma di ni wit ni ko xam neena ñu li mo ma saam sunna am si mo leen ci manon fepp fu noddu ma sa jib du nangu ak baat di fa jib neena julit bu ne ci jup sa contrat nga si ñawa bu noddu da doy dogal jakka ja da di cey jawal ku bor bi woone la ñewal nga na magala du yoon ne julit da am ñetti xeer ta ñatt xéatam yépp xoot ca digg amna baam te mën la topp ñatt yoon njal biyen waxtu dafa am te digg waxtu dafa am baba jatal waxtu itam amna ci ñooñ mooy seen jëfeen cheikh jili neena bokk bi moko gënal yow dongo bi jima la roy sa sang bi fu noddi julil dem sa yoon cheikh jili neena bokk bi moko gënal yow dongo bi jima la roy sa sang bi fu noddi julil dem sa yoon gannaaw saway moy iliman bu ne ca bokka du kiman mamun na top iliman wago dute ak bop yoon ganna saway moy iliman bune ca bobba du kiman mamu na top iliman wago dute ak bop yoon kuna na roy ci serignam cheikh dili mom ledi miram frabone tel mu jam te muslimoy nak ben yoon keur gune da am les famin keur jeeni julli lañ famin ak sunna khairul alamin motax ñu def ñu iliman keur gune da am la famin keur jili julli lañ famin ak sunna khairul alamin motax ñu def ko iliman nim faw te julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubbil sa nopp deglu ko ma wax la nim ko yitte won nim faw te julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubbil sa nopp deglu ko ma wax la nim ko yitte won nim faw te julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubbil sa nopp deglu ko ma wax la nim ko yitte won amon na bis muy taw di taw di taw di taw di taw di taw ma fepp ta bañ xelew fa jog gi mel ñak siya nit ñan ko na julil ci bir ngir fepp fepp defa dir te taw bi da bari tafar te da ru nat mi ngi ngeleen mu jël parasolam firi di xoos ca wal may ter teri kanam nga leer di leer leri ismar la won bardar la won ba mu julle ba ñew mu ne yere yu qaidu ma ta ne yere yi ñuy xoy ak mané nan jaamu rabbul alamin 78 muy ngalaw ma ken gisul fu manaw aljuma jojje ci la xew tuba la won di te kusaan cheikh jili tok ci photo na jang len yeen ya salam bañ ne allah ku mel na naam ngalaw du nga du kali li maam cheikh jili bam julle ba ñew ne selu na selu ngalaw muy misal nga selu taw malkam yeren ma do ca naan cheikh jili bam julle ba ñew ne selu na selu ngalaw muy misal nga selu taw malkam yeren ma do ca naan naajul tawul ta ngelewul kasum borom ba leblewul fu notate jubal te julli ka ya ben yoon waxtan bi mom gannaaw du jeex digel li mom buñu ci yeex julli gi do tok rek ba feex muxtar bi xam nañ no mu doon cheikh jili julli sunna ga te ngay gëni yim farlu ga ko faatu ka ku juddu ka lutax mu soppi lam naran cheikh jili julli sunna ga ca nga egeni yim farlu ga ku faatu ka ku juddu ka lutax mu soppi lam naran magam ju baax de soxna may kero bam yi waccu legge ma fek ci xadim ngeen ji bay doxul mu soppi aw doxeen do mi serigne bi ñepp ñew di jaale seen du yeb li xew dongo yi yeb ñam ko ma wax la nak nan la defaan ba julli yor yoram di jat mbola ma tok ni beret duggu ci bir julli ko kat wir dafa jangal qur'an julli sunna sax du ko faat du ne ci mbolo tak mu faat yow mi ko top bu ga faat farata ne kulo ci yoon waxtu woné la mo wara def nana ko def nak ngeen di def te du ko wañi du ko sof
4: programme la yoré wal julli gune lam wara def ci xéti jamm yëm ko seuf te musu ja sangane seuf ma wax la yow mi xamul woon cheikh jil ni la naqé satam ba ni mu xaye ñap mu sax la dawé roy na serigne bi ak yenen dalen ko xuy ak suba teel diko joxogn suñu mutel mudinu mo ngiro tofel buy dapp ndiatare la waan gannaaw fajar di dug taxaw djublu ci lu di laaj lu xew suñ ko waxe bu xam la xew mu jeuf ci nak la ko waroor mom daana seet wop ko ta daana jokk mbokk ba daana julle ko faatu ka kilifa li lañ ci bëggoon kilifa li ubi fajar di jité bolo may ci tar ko ne mu wax ko lamu nar ko ne mu xam ci lim fanan ki jité julli juroom bis bu ne ngay genn juroom mi yoon ko ne nga xam yitéem do nga mu ne da na ko min ku jité julli juroom bis bu ne ngay genn juroom mi yoon ko ne nga xam yitéem do nga mu ne da na ko min Cheikh Jili loko xass bamin du soppi wo wew doxalin xaaral ma wax na man lamin nak sama waaja nañ jafat talibe mu wara tukki tay tay de la wara tukki mu bëgg ñaan bu ko gungé mu yal fa ndo ko buy rañaan mané ko non koy sama way ñaan ko gis legi sa way mu ni ma tay la dem sa way dana ko gis lu jitu ngor mani ko dang ko gis bu woor dana la ñaanal ñaan bu woor li ma la wax ci wéru far la won ma wax la dañ defaan ko ka dañ dem amerique si ser ci ngor la wara jog nu xey dakar ci bisina toba fi sin bi sakku ñaar concert le genn lu siar 2 heures la andat mom dakar senteer la dem mom tok gi xaar si seer mu dugg rob laat doomi serigne touba dagam sa bo deme ba bir keureum da nga ko gis gisit demam faaw mo am ay kliyam gis ma fu wir dem mu jeex day daali am astaasu fi sunna si lay dundal mu jeex mu lire fa jangal quran kilifa lay dalu beccëk is bar ba takku san du jog su ko defé mbir yépp jagg salat sahurat ci lawan cheikh jili gënaw takku san ataya lay xim yépp naan li lepp ngir roy su yonen su na la roy ci lo mu taan cheikh jili gënaw takku san ataya lay xim yépp naan li lepp ngir roy su yonen su na la roy ci lo mu taan Cheikh Jili gamaw takusan ataya lay xey yep nan li lepp ngir roy sun yonen sunna la roy ci lu mu doon bana yu ndaw ya ndaw ndaw ba ci peram tan sax yu ndaw musul male timis ñu ndaw siar ci ñom ñep lamien musul male ge waqa lay jang da di del si wa jajji fa asmir ware waat leg leg mu tafsir alquran ku yalla mo la kilé ñu lay tuddi tuddu kilé donga ki doom la yamalé bul yexé waxtu ben yoon li mo julli lu sheikhuna sheikh abdul khadir waccina farata lay julli ak sunna li moko war mi ngi ci waat kilifa mo joxe ndigal talibe mom lañuy digal julli gi ñoji yak julil la taatay wax yenen ndega boro di sunniyu farata nang ko gaawuyu noddu borom bi moy nuyo fayal te bul faale kenen imam akbar ji mo daan li ben sart la ci waan ñaarel ba moy maanu gi waan ci mo gisi su ko fenen ma wax la tout ci maanu gi Baghdad mason na fa jugge am ab bitit bu ko jege wacc di jënd la bëggoon baqratu timaduge baqdat mason dafa joge ak ab bitik bu ko jege wati di jeund le beggon borom bitik ba liyu ko dal di le addi yal nako muné ko jeeg gi tey ko ker sala jappu la neen addi boko ne joxe sa choobare nga koy joxe gis ma matew tax ngay joxe biti bi no sila beggon masna di deglu tagge bis radio ba ñak wax bi soos beuteri ya jeex boba bis señ abe ndjay ma nga fa waal mu daali dem ci biti geum dox koy beuteri nako am mu nako wax ma ak jeegum mu ne ko nangam de la waal da ko defone addu yaman mu ne ko dede mu ko man xamna la nga man deglul ma wax la yit kenen masna di tukki jëm Dakar fekk mu nek ci saxar ni daw bu jup nak ben gar am ñeenti nit ñu man dalal kay do ticket yeddi mouret bam ko jubé jangi ko gat mu ne ko andi sa ticket lo bëgg def ni lu mu doon kay do ticket yeddi mouret bam ko jubé jangi ko gat mu ne ko andi sa ticket lo bëgg def ni lu mu doon addi ala ko def jëlal mu ne ko saab loxo du laal lo xamne bi xeyrna laal bul ko jëfaati ci keneen gannaaw da ngay fayu sawer am lu le jëflo ci saxar ak katki lay doon du woor li nga yoro momo ko woor saabo deme ma fayu wer bobe la addi di war fekk nga yital nak sa keur bañ bi dem ak li la ngor wa milu ardi sahaba borom joxe ngor ba suba am ci deureum bu don riba dara ko chambar fuk yoon ma wax na tu ci ak ta nga xamne gaynde eutebam bokk da ko mos duñu yam tab yepp su xalon na len ma wax na tu ci ak ta nga xamne gaynde eutebam bokk da ko mos duñu yam tab yepp su xalon na len da bu ko ñew di wun dimbal ba fa tamba ñak jël dekk bi kenn la fi xamul mu wax ni na set iliman ba mu ñewé ba ñu ko mu xol dembam je sopp ko tax la yité mu neub ko cheikh jini laaj ko lo mu doon ba mu ñewé ba ñu ko mu xol dembam je sopp ko tax la yité mu neub ko cheikh jini laaj ko lo mu doon mu ne ko aajo la amone motax batay ji ma ñewoon dila siyar di sakku ñaan dama jugge et fu sori waan señ mi na jojolu mo wa jang seug yeeremo ngir limba da xawali wu temeri jundi la beggoon amna kalo ñu fa newaan na gili mi wut lu mu doon temeri jundi la beggoon ki de wirul am lu mu doon amna karam ñu fa newaan na ki limi wax lu mu daan temeri jundi la beggoon ki daawirul am lu mu daan señ da maram mi femu leen gannaaw nga xamne gis na leen ba wa fu sori rombu leen te tuddu leen kon nopi leen fekkon na jini na ca biir waaja nga beru fele gar señ bi ne keccit abou beer dal ne señ da degu leen señ da de ki ni mbeug mom kenn ko dul sa baram munu la te ma def ko mom don tele sax ne ku fi won señ bi na waja ñaaram ñaar fukki jundi mo fi am na la ko jox nga pass ci dem am amna lo bata ne won beggon mu delu wat keureum ba ma na mijeen ci mbiram jaax la do am ci wa keureum señ bi na talal ma ñaan wala nga tok mal khamis bu yu debé touba li dess ma jox la day jeexam sas li ma na musal la war waji ni ngat gi ma fi am sama fi do tok bisi bis yalla te muy timeri bis day fo mal khamis kan war ba yu debé lam ko waxat la ko defal nam waxe war timeri yu man la ko joxon kum dig beccug bi ak ngon waja famat ñaar fukku ya delo ko na ko aajo ya timir le mo don soxla ya julit nga deglo nga yonen cheikh jiri nak lum khas ni seur dana ko def te lu mu nar dana ko def ndax te du war motax ba li la ko waxa cheikh jiri nak lum khas ni seur dana ko def te lu mu nar dana ko def ndax te du war motax ba li la ko waxa lu khas ba genn say la ko dundel ci waat ci say la ko bola ca far ko sarako sey beulou bop la won waja xamul lu turu waat muy tanguna sey iliman fam ne turam moy iliman xamul ne ñi ni la tuddol ñu ne ko ji ni la tuddo xam ma won nu mu tuddo fa fihnu muhammadu wallahu khairur raziqin amna ku ñew yebuy ko tabay serigne jaay fekke ko la muy siyaré amugo musajju los kan nga xiin kama nga sol yeyu yu ka sel la sel yeyu yu ma nga sengé bokku lu xew mom ñu far bokki defeen ak lem gwa ñu far bokki defeen mu di la ñaax dalay defal ta du la naax dey be ki waag ñew di ñaan li rek ka tax bu ta nga xat xolam nga da musul di xat ku ñew ku na mu di la fal te musulam xajja ki seen ndax xam nga li lu ko waral mom señ bi nak da ko beral loxo bu wër da ko nirool ak mom ñu far bokki def yeen ndax xam nga li lu ko waral mom señ bi nak da ko nirool ak mom ñu far bokki def yeen ak mom ñu far bokki def yeen nga xam nga li lu ko waral mom señ bi nak da ko waral loxo bu wër da ko nirool ak mom ñu far bokki def yeen nga xam nga li lu ko waral mom señ bi nak da ko waral loxo bu wër da ko nirool ak mom ñu far bokki defeen niruna señ bi jëm ja niruna señ bi jamm ja bu señ bi doon jé lam na ca kanoo wala doon neñu señ bi gi teñ ka dar bu koy teñ belli ja fo tollu deg kamp ja cheikh jili mi ni la meloon togi lu señ bi la yoraan doxi lu señ bi la yoraan arfan bi arfin lañu waan mag ñe ko wax ñoo fekke wa mas na ne tul benn bis di wax ak mag mu ko gis fekk mu doon bi li jimis mag ma te ak ay ka gisoon kama gisoon jaare ma ni waaju rang ay dooma ji seen yett bi ak ay jage leer di ma gis moy leer ga waan kama gisoon jaare ma ni waaju rang ay dooma ji seen yett bi ak jege leer gi tam moy leer ga waan motax la seen bi yene waan lepp mu jeuf ci lamono ba muy aji da yene waan ajale kulli mu'minun da non julit bu bëgg aj timur la yal na ci xaj ku judduwul e bëgg aj sa bu juddo yal na ci doon da non julit bu yene aj te mu laaj yalna ci xaj ku judduul te be gaaj sa bu juddo yalna ci doon irham jamia ku mu jur nga warale bir do sa or li tax cheikh jilu xer yalu lu kanata lu won irham jamia ku mu jur nga warale bir do sa or li tax ba cheikh jilu xer yalu lu kanata lu won iram jamia ku mu jur nga warale bir do sa or li tax ba cheikhu jili xer yanulu kenn atul won ni la serigne bi andalon babuy aji ma tudulen ñuma ci tepp ngir fatelen bal len mako man man lamin al hajj barafadilu ngay la demo ko fam yobbu ngir señ bi ak mom ni djubo jaaxal na sax ñote won alhaji barafadlu ngay la demo ko woyilu ñako fajar da nga jenu bu nga sabay de ajiran alhaji barafadlu ngay la demo ko woyilu ñako fajar na nga jël gungé samaay né ajiran señ jaam atam señ ibrahim ko sopp seer bi li lay bokon na ci yoon wawa kat njabar bu reuy la woné waan señ seer seyum seer soyibo seer sili mo ko fa bi yobbu ngir señ bi ak mom ni njubo jaaxal na sax ñu téwé waan señ moodo abdullah yi mo derbi aduna tayit digeentiyam ak mayam rafet rafet musuñ gi wota ben yoon señ jam rabbiya jatara mom boole wul jile dara bu don yonen muy ay dara ma nga ca jogale waat señum di magam soxna may moona tukubra ngeen gi nday jarbaatu jili man takay ñoy bokku yenn ñoy fanaan seyem dem akam soxna may moona to kubra ngeen gi nday jarbaatu jili man takay ñoy bokku yenn ñoy fanaan fo waxe makke ni buso wa keur serigne makke buso mbokam ma seigne zahir buso doomi serigne makke ntawan serigne assane fofa la def ci sulu bis bo ba ke tis ka ba ba dal rek la gis dal dina allah ben yoon mbokam ma seigne matar buso mo def juma gede buso jata yu seigne makke buso mom moko tok mat lu mu daan abdani be di wetelam cheikh dili rak rek la gem way mamour sakku moritam bokkon na ca ñaaji waat ñi ñepp nañ ko da yeureum na ajgi day dis ci ceureum ñam andal lool ñu ko yeureum def na ba far difale leen ñi ñepp nañ ko doon yeureum na ajgi day dis ci ceureum ñam andal lool ñu ko yeureum def na ba far difale leen man doon ya tax da ko matal sunna ye daf ko toltolal farata kon jeurul waxal ni mako wax ño fekke waan nañu ba ñu wër kaaba ba khuddu ga ifada ga wa da kan ak ñu ko ga katan ga mo leen jaxalon bañu ma wa mustanifa ba genn jëm ci arafa ci abdu khadir jëf na fa njambar gu kenn fogul won bañuy safa ak marwata nak dox bu ne mo te jitu nak dox na ba jeexal tak nak am ca ñu xajale gul won bam ñe ci rep ca madina da melne dem na aljana kon tan na deg na mare na ngir am na mom lombi ba toor ba muy siyare qabru ba ma tok ne jang sang ba da dag dagal mo bokk ba ca goba moko neexu won amon nam nar bu ko gis nikala gi ak kiko sos serif la dug gi ma gis ma nga seto ci sun yone ñew na fay yoon nga mi ko ndax bëgg señ bi xam mi ko ba mujju mo tayatu ko mo laaj señ bi tam nga daal señ bi ne abdul qadir hamdul li rabbil qadir hibbu rasulil mahir fasanakhal huwa al watan yor yor la dil ci bir keureum ngir sunna le di ndigeureum waddu khul doon wa sabitam hadiyatan lil jalisin bam ni bisse wa jakka ja le jeuk sedd seri ca nana julle ca jakka ja sa pesa ñepp la joxor señ abdou diom bi iliman bokkon na ca ñamu joxor man mi di ahmadul amin jox na ma ko pat musa legi yow jaay tutem man daana dem daru salam kedana dem darul alim kedana dem darul manana kilma khir sin

0: الإخباري.
1: إيكاب إف إم إخباري أباب سيامباي.
2: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio IKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddigi le gëna fess ci xibaari serigne abdou khadir mbacke nekkon ñentelu khalid general de mouride mom lañu yendo farano ko wiik diko fataliku mom nekkon ñentelu khalid general de mouride gouvernement bu senegal yabalon fi délégation dañ ci dess na mu gëna yaato ci bi jotaay ke xibaar yi terenu wax tam ci lu soxal nawet bekk jaaxle guñu ci bëre bëri am nañu ko rawate nak yi nga xamne kon ñom ñoo nekk ci marché kaas ak lako wër canal yi nga xamne kon fatar ñu wuñu ko reen gi jurel leen nak njaqare mustapha ndjay dañ na fa waxtaan ak ñom da ngeen leen téwlu lañ ci jotta leral musa balla fofa na jorin ji yore walu bokk momel gi momi tam doona wër ndiarem ak canal yi nga xamne kon def nañu ko faaka nawet bi nañu koy waajal da ngeen téwlu ci jotta leral benen uddu xet wu yaatu jaglel ko serigne mamour mbacke mom cheikh mamadou murtada mu jamono ji manga ca rom fofé ci italie ngir rek defa mal app tourner bu cheikh amar ak cheikh mbacke bobu ñu koy topal dañ ci del soir gën ko yaatal li danaka moy li ci gëna fess li ci yena kayé ko nara kamal nes tout ñi di kayen ci faram faccé gi ndem sopp na sunu borom
1: IKAB FM xibaar yi pap sayar mbay
2: pap sayar mbay faré wo ci addu kay bek machine bi yenas kanu ci deglu radio IKAB 103.5 di témé rek ñatt yu tomu juroom ngeen koy deglo ci bande FM bi internet bi ñatt du www.sunufm.com YouTube IKAB TV live tay la gaaw samedi di ñaar fukki fan ci wéru tubab di wéru juin atum 2026 de pok ñent fan ci wéru wolof di tam xarit ci atum ci ne ñent téméré ñent fukk ak juroom ñett ci gartaay gi 20h ñett ci milé bor ci kaw muy juroom ñett waxtu ci guddii yu total la ñett ci milé xibaar yi ci 103.5 ngeen man ñu deggu tam suñu ay application IKAB FM wala IKAB TV fu ngeen nekk ci aduna bi mënu ci baay xel xibaaru guddii gi
1: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: radio
4: IKAB FM
3: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: IKAB FM rek moma ci doy
2: 103.5 téméré ñatt yu tombu juroom méri bu Touba wotem dajé altiné ngir rek woté lolé ñuy wax compte administratif 2025 2025 bi ba nga xamni kon mom lañu wota won fuñ ko duggal lan lañ ci def ak lu ci dess lolé kon lañ bëgg waxtani niki nak kon altiné ji kon lañ ko fassiyé wala bokon le 23 lañ ko fassiyé amal mu doon ñaar fukki fan nak ñett ci wër wi kon lañu fassiyé amal la jotay bu ni mel lolé nak dañ ci bolé virement de crédit bu dañ nañ ko wota bu ñu ci noppé lolé nak mu doon jotay bu inshallah rabbi dañ leen ko topal del soir ci namu gëna yaato ci sunu yeneen jotay ak xibaar lay doon magalu Touba itam ñu diko wajal tax itam ñu wota ci ndaje mu mak mu jëmul lu ji nek jëm na ci walu ko waxtaan ba di CRD bi nga xamne kon gouverneur moko fassiyene amal lolé nak mu doon jotay bu ñu ko fassiyene amal nak niki kon ñaar fuk ak ñenti fan ci wër wi di alarba kon lañ ko fassiyene amal fofu li ci ndiarém bu fukki waxtu jotté nak lañ ko wota ci gouvernance bu jurbel lolé serigne bassirou mbacké mu tebdu xaar nak fassiyene ko téwé inshallah rabbi jotay la bu daran lu ci del sem mom itam na mo gëna yaato ngeen ñu top ci xibaaru gudd gi ci 103.5 ñu wéy ni
5: gaa defam xibaar yu deggu tewel
2: ci téméré ñatt yu tombu juroom ngeen deglo IKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi bawo ci ndam xibaaru gudd gi ni leen ko waxe serigne abdul khadir mbacke dem bu ñu ko doon fataliku muy magal gu at ñu jot ak njabotam doon koy amal niki dem na gouvernement bu senegal yable nan fi app délégation ci bop ba nak ñu némé ko ci jëriñ gi nga xamni kon moko jité won ji rek ministre samba diouf ci jotaay bu yëkëti na fa ay kaddu way lata la ko jitu nak mu yëkëti ay kaddu maire abdul lahat ka dalal nako delsi wat ci walu delegation bamu andal ñu tewul abdullah ka maire de touba lam fay kit ci ay cadeau
6: president de la republique premier ministre dafa yebalon delegation bi nga xamni ñoo ñew ci bis bi ñewé nak woté ñi ñi ñew ñi ngi len gatal ci fele ci yoon ci ila touba bi mu and ak de ministre de communication donc mi nga and ak di darami mi nga xamni bokku la xat ñoo fekk ci gouverneur de la région de Djourbel ak préfet Mbacké ak sous-préfet Dendam ak commissaire spécial bi ak gouverneur ba Sanumeur bi ak mbolem ñi ñu and ci délégation bi ñew na fekk bi sa doom ji Serigne Cheikh Mbacké mu baar doli mu gattandu leen bi ñi ñew fekk nañ njabot bi nga xamne ñoo nekk ci dëgg ak ñu ñom gattandu leen serigne babacar mbacke ak serigne djili bu so ñom ñi ak serigne abdullah ñu gattal leen indi la mu ñew di la gattal leen ci ñu président de la république ak ak ngokkelam ak ñu andal xamna dama koy baye kaddu monsieur le ministre bu def serigne bañ ni nga wax li nga xamne moy yete serigne djili ci
2: lolu doon kaddu merad lat ka mi don dalal kon ministre bi ci kanam serigne cheikh mbacke mo serigne abdou khadir mom ministre samba diouf kaddu yi la fa yëkëti ñu dalu ko
0: sant bu baaxa baax ci dalal bi njit rew mi mo ñu yoni won man ak jim drame ñu ñew téwal ko fi téwal fi premier ministre téwal fi aussi njabu gouvernement bi yëpp man samba diouf la tuddu man la denk lepp lu jëm ci walu jokalante bi télécommunication ak lu jëm ci walu xarala numérique lool la ko yorel ñu ngi leen di sant bu baax mbacke mom ci bopam neena bu sañoon bu ko jot gi moyon mom moy ñewal bopam waye xat xat bi ak liggey bu bari bi motax mu yabal ñu fi ñun ñaar ñu ñew togal ko fi waaw cadeau yi nak cadeau li ci jitu moy di leen sant di leen gëreem ci seen taxaway ak ni ngeen taxawoo njabot gi yëpp ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax te gis na ko xam na ne tamit bés bi tamit xam ne moom mooy bés Seigne Abdou Khad xam na bu baax a baax a baax a baax Seigne Abdou Khad taxawaayam si yoon bi xam na bu baax li mu fi liggéey xam na bu baax tamit lépp loo xamante ne ni héritage la yéen ngeen koy doxal si sa njiit gis na tamit ni nga taxawoo njabot gi yëpp nee na loolu mu ngi la ciy sant di la gërëm mu ngi sàkku tamit ñaan bu baax ci yéen ci li nga xamantene ni mom la yor muy rew nga xamne dafa diis suñ borom katanal ko ba nga xamne lepp lo xamantene ni dina woyofal dundu mi askan bi yalla may ko katan go xamne dina len ci jappale ba nga xamne ñepp dinañ ko yegg li nga xamne ni tamit mo nek suñu kanam muy walu nawet bi nga xamne danaka dafa bari jafé jafé mu ngi ñaan mu nek nawetu jamm nga mu ngi ñaan ci sa kaddu nga ñaanal ñu mu nek nawetu jamm nawet bo xamanteni ni dina ëndalé xéewal ak natangé bu baaxa baaxa baax ci dëkk bi waaw lool daal xamna mom moy kaddu waaw mu ngok waaw jërëjëf mbacké sant nañ bu baaxa baaxa baax
2: ministre Samba Diouf yoré walu ko communication mom lañu yabaloon kon mu and ak Jim Dramé ci magalu Serigne Abdou Khadir gi ci turu gouvernement bu Sénégal Serigne Cheikh Mbacké bi Khalifa Serigne Abdou Khadir yëkëti na ci ay kaddu ci jotaay ba ñu tawlu lañ ci jukki
7: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kilifa gi nga xamni mo nekk ci bop délégation bi monsieur Samba Diouf mi ministre wazirul ihlam xamna la lañ koy wax afé ñoo ngi lay nuyu bu baax yaak ñi nga àndal ñëpp Seigne Darame ak gouverneur ak préfet ak sous-préfet ak mboolem ñi ànd ci délégation bi ñëpp maa ngi leen di nuyu ci sama tur waaye ci turu nag njabootu Serigne Abdou Khadir góor ñi ak jigéen ñi ndax ñun sunu mag yi jigéen ñi ñooñu mag xam naa noonu kon ñoom lañ fi teewal moo tax bu may wax fokk ma tuddulee ni l'islam doxale rek yoonu murid tam tënku ci moo waral lool ni kon tey dañuy nekk ab sugg ci kër gi waaye nag laal yàllaa def nii kon noo ngi nuyu ñëpp di leen jottali nuyoog njabootu Serigne Abdou Khadir di leen waxit ne ñi ngi leen di yëbbante ay nuyoo ci cant ki ngërëm ci jiite réew mi te nga xam ne ci ndigalam ngeen dikke fii di bokk ak ñun bis bi ak yitte ji yàlla daa yàlla dafa def sama rag Serigne Sidi mooy ki nga xam ne naka jekk biñ tàmbalee màggal gi ba léegi ci loxoom lañ koy teg ku ko war a yëg moo la ko yëgal ànd ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci région de Diourbel bi ak département Mbacke ñoom ñëpp ñu ngi fi maa ngi seere ne ñiñ àndalul liggéey bi seereel nañ leen taxawaay bu rafet ba ci ki nga xam ne nii moom xëy na sax buñ ko tuddul woon it du yëg ne sax kenn tudd ko ndax lim doon ci noonu muy Abdoulahad Kam yi nga xam ne si moom la sëriñ bi dénk dëkk bi ñoom ñëpp daal ku lim da ngay juum waaye nag bu ma limee ñoo ñii rek yi ci dess ñepp dugg nañ ci noongi leen di séeréel président ne ko ñepp lim santoon ñooñu ak li ci war ci taxawaay lépp bi nga xam ne si civil mënalu ko boppam kon loolu ñëpp def nañ nim gaa rafetee si ñoom it séeral nañ ma ko kon noo ngi ko ci sant bu baax bim yëgee ni noo ngi def bisub màggalu Serigne Abdou Khadir mu tànn délégation am nañ ay ndaw yu mat ndaw nekkal nañ ko ci sous-préfecture nekkal nañ ko ci préfecture nekkal nañ ko ci région bi yooyu yëpp ñooñu ñëpp ku jiddikoon ne man la président yebal si ba tey ñu xam ne ndawam dikk na ndax nag yëg moom yëg rek ko koy fay kon daal yëg nañu ko maa ngi sant ci turu njaboot gi di leen gërëm bu baax di leen ñaanal li nga xam ne nii ab yan la boo xam ne yàlla moo leen ko teg waaye jaarale ko ci yaakaari mbindee fi ba tax ñu nekk fi tey ji doon liñ doon yan boobu yàlla wayfal ko ci ñoom tooyee ndax ki lay yan bu sañoon li nga yanu da nga ko attan ba yóbbul ko fa nga bëgg mu yóbbu ko fa kon loolu yaakaar naa ne warteef la ci ñun ñëpp nun ci suñ bopp itam nag ngir bañ a guddal rek dafa am rek naka jëf nun ma baaxo di ko taxawee saa yu ñu jottalee njaboot gi seeni cant ak seeni ngërëm ba noppi li nga xam ne nag ñun itam nit boo ko yàllee joxe am xel lu ko romb lu ne wala lu mu dégg sax mu yëngatu dane loolu xanaa nàngam la loolu mooy loolu yàlla doom bind doomu aadama kon nag xew-xewi adduna itam lu ci xew fopp am na ci loo xam ne nii ku ci ne ak na nga koy gisee noonu nag yàlla daa def Sénégal gi lañ séddoo naka ni siy daaw yaakaar naa ci sunu waxtaan noo ngi doon yóbbante ci président ci loo xam ne nii booba ñañ koy waxal mosu la bokk ak ñoom ak làng ci wàllu politique bi na ñooñu laa doon sàkkul ku leen di leen tin wax ne luñ man ci wayfalal leen ko ndax réew mi gën a nekk ci jàmm luñ ci man noo ngi koy sàkku ci bisu Serigne Abdou Khadir bii nga xam ne nii yàlla daa def keroog bi ko maam Thierno Birahima di tudd di ko jox tur ci ndaam Serigne Touba daf ko ne booy dem ak booy dëpp booy dellu sa kër bul nasaw bu saw yoon jub ndax koo fi dalee njégal kon yaakaar naa bu ñu nekkee ci bis boobu sun xel du nekk ci lenn lu dul njégalu te moom ci boppam ku ne xamoon na nitu yërmande la woon ko boo xamante ni bii sax gis na nit ki dañ naan ay mayam di mi ngi naan gën a feeñ ci nit ku nekk ci aw tiis ci la dul nëbbooti dul tuuti làqutu loolu moom kon yërmande la léppam yërmande la ju sam borom defal bindeefam yi moo tax nag kon suñ tollee ci bis bi te far nag li ñuy sàkkul jàmm ji du loo xam ne rek kiñ koy sàkkul rek moo ko moom jàmm rek Sénégal yaakaar naa ne li nu wuutalee ak suñ réew yi ñu dendal bari na lool te noong ñoom noo bokk fu ñu jóge.
4: Xibaar yi ma soxla ci ñaareem ak li ko wër rawatina Touba.
3: Radio
4: Pickup FM
3: fii ci Touba Ndam.
4: Xibaar yi mu segg ba mu wóor.
1: La radio citoyenne
4: Pickup FM rek moo ma ci doy.
2: 103.5 téeméeri ñett yu tomb juróom Pickup Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba ñu wax ci nawet beeg canal yi nga xam ne kon daanaka ba fi mu toll ñu ci bëri rek ñu ngi ciy bàyyi xel ngir ñu fàttali ñu ko Moustapha Ndiaye dem na ca boori 28 waxtaan ak ñenn ña fa fêté canal yi naka la ñu gisee ñi nga xam ne kon léeg-léeg dañuy fay jëfee ay mbalit ak ñoom seen ñu teewlu ñenn si ñoom.
8: Maanaam keesu mbalit yi moom moo xaw a néew ndax boo demee fu ñu ci koñ yi ci mbedd yi nit ñi dañuy am jafe-jafe pour fu ñu yóbbu mbedd yi fu ñu yóbbu kii bari na ñoo xam ne dañuy obligé jël saret mu di leen ko génn te am na ñoo xam ne seen doole matul loolu ndax man bu dee koñ bi ma dëkk nii rek ñu bare bari amuñu fu ñu sotti mbalit maanaam diggante bi ñuy sotti mbalit bi ak automobile fi mu nekk presque bokkatul parce que mën na benn 1 kilomètre. léegi nga bëgg koo yenu nag mbalit indi ko ci kaw tali bi oto bi du ko jël loolu mu jaajëfal ko rom. waxuma loolu pas canal bi canal moom waxuma ne sax mbalit waaye kenn mu jël benn station parce que waru ko ci def ndax canal yi bu ñu fàttee rek jafe-jafe ndoxal te Touba gis ni mu mel xam ne moom wax dëgg fa yàlla état bi mom sonu na ci assainissement bi mu ci gor gor ti lu man nak xayna Touba mom mo yomul defat ki walum ndox waye jël canal li ci def ay mbos mom lolu mom wax deug yalla ken mu ko rafet sanni ci bir canal ju ko rafet lu mu lolu du yoon xar mom ko woray mu man ko def te li gëna graw suñu bolé yi nit ñi comme li ñu wax rek da nga gis bo né nit bo xamné day jël day mëna def keuru ben 100 millions au lieu que mu wara mëna défar lo xamné sax mom mëna jël ben caisse mbali tok ci bu ndu ko ram do def day jël obligé lolu ñu jël mbali yi diko xap ci bir canal yi ndax ko xolé comme canal yi ni ñi déboucher par navet da gis ben kaw xamné engar bi ñi ci génné rek ba ci canal bi ñi di ko dindi dafa fess barragé xam nga lu dem du yoon mo ci ndox ba ndox lu dem lolou nak mom dañ ci wara jël ay matukay ba képp ko ñu gisati mom ngay jël canal yi di def lu mel nonu ñu mëna daal ci xaw
9: ndox ni day taax ci dëkk bi testel lu am fu jaar da tata bi baaxu day indi feral yoy su démé da lay maat lolou mëna la jox feral wa ak ñi gënë seen kër ta lolou tim wax dëgg yaalla bu ndox amé fu jaar ba dem ana li nga ciñal li rek ngi gor golu rek gëna seen sé sabar dal gëna mëna liggéey dal gëna ñi leen ni jox ay matériel yi mëna gënné mbuusé fat fat yépp ñu mën ko gënné wa ndox mi mëna am fu jaar
10: dama koy yagg kaas mom da du légui manam li gëna ban moy manam canal yi ñu def mbuusiyek bëddu de xariyek mbalin lay diko sak té nak pourtant canal intérêt ñëpp la muy badal bék muy param darajeek muy kilifa dina bék ñëpp ci gis sen bop tay ji bok paté lég manam nga paté ko lég boba yow da ngay xol ñaata ñaata doomu adamé ñaata kër nga garay bayu dé ta nga pourtant lool mo na ñax réussi da ko mel Touba parce que da ko mel Touba wa fa deug yalla kenn ku nek ñang yalla deug Touba ki nga xane fi la xale bu deug mom bo mom sérieusement para ñoo deug jappu ñuko mom ndax ñoy mom yalla xamne sans bet ma tek la tek premier taw lay gis da ngay jaar fo sa auto sa gis bu xel fulu ta lolum man na ñak man japp na tay li wër penj mi dañ ko waron defar canal baabe ko ba manam ku fi ñew ku fi deug ak am ko xamni deug sa bu ñe tay mi ah penj mi na mom mashallah defar na mais nak lolum mom japp na ñu wër señ bi bu don bëgg na ko deug bëgg ko jappalé wano waaw war ñu mëna fonk penj daari mi nam
11: radio
12: IKBFM 103.7
2: témer ak ñett yu tombu juroom IKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba nayet bekk pexé yi kilifa ñu ko ci wut ball Moussa Fofana jeru juralu bokku momeli fété way tam fa fa ci ndiarém mom momé nak démon némé ko ci yenn ci gox ya fa ak nawet bi ñu koy wajalé ñu tollu kaddu yëkëti nako fa
13: le plan qu'on a jusqu'à date moy nañu connecté marché bi rokubu sew ak tambusu c'est ça la priorité parce que problème bu fi amul won du fi ama mais si on change de plan en cours de d'exécution ce qui va se passer c'est que ndox mi dina ñew du mëna génn djourba alors que au moins aujourd'hui buñu connecté Tambusu jusqu'à marché on sait au moins que après mëna ñu def d'autres systèmes parce qu'on aura ben exutoire bu nga xamné am nañ ko pour ndox mi jaar ça il faut qu'on exécute le plan pas qu'on change de plan en cours de route maintenant après on va trouver des solutions pour les autres AGTIP quand ils vont terminer parce que ñom niñu wara def trop sont goudou quoi donc ils peuvent le faire peut-être en 1 mois 2 mois au grand maximum bala ndox mi di yegg yeur niveau yi parce qu'il faut pas oublier aujourd'hui ce qu'on a fait là si jamais on ne le connecte pas à Kambusu bu tawé rek Kambusu dina et ça on peut pas se permettre ça
2: mbokk yeen ngi ñuy top ci 103.5 IKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaang yi bawo ci ndam daru alimul khabir ñu wax ci ngaru serigne mamour gami amal fofé ci Italie fofé nak ci Rome ga ñu nekk yenn ci kilifa yi nga xamne nak dal nañ leen fa tay ji bokku na ci kilifa gendarmerie ba fofé ñom ñoña nak fessel nañ seen kol rek serigne mamour ak taxaway bu mu ko fay amal ñu tewlu kilifa gendarmerie fofé Cheikh Amar Cheikh Bakr bu ñu tat ray kaddu
14: dal ji ndal la ci atmi tamit amna fi fukki ak juroom ñent
15: sun sa ko porté hospitalo
14: ñew na fe yoon yeen dalal ma
15: abbiamo
14: avuto una collaborazione soprattutto con Bob e Mustafa ñi ngi joko joko bam solo rawati na ak Mustafa
15: affinché ci sia un punto di riferimento loro per evitare che
14: bu ko defé am ci ñoom nga xamé ko xamé dañ koy bayyi xel ma am diko xol nga xamné kenn do am sax xelum bëgg jaar sak loi
15: dinga no son problema loro sanne le possono fare riferimento e di garabinieri di la discola sottoscritto
14: lepp lo xamne amna fi rek bu ba dañ mëna waxtaan ak nga xamanteni moy gendarmerie la dispoli di man mi do xak yeen
15: ko fanno di riferimento loro fanno anche di riferimento tante altre
14: persone lepp luñ ci am rek ñom comme niñ koy waxe non ñu kenen kenen di waxe
15: quindi insieme cerchiamo di evitare che succedano dei guai ai ragazzi che magari hanno sbagliato.
14: Bu ko defé ñun ñëpp rek ñu xool ñun ñëpp xoolando rek ba nga xamanteni benn problème do wax na gone nga xamné manam ñu joom
15: indi e quando siamo da qui da parecchio tempo abbiamo anche una certa amicizia fra loro
14: neena yag nañ fi lool amna sax xarito gu judduk suñu digënté
15: digu suñu onorato
14: lool nak ma mbékté la ci am bëgg ci onoré
15: io ringrazio ma di nuovo per l'ospitalità
14: contanna mi ngi yéssal ñaan gi ci dal gi ci contanna
15: après tout grand ngi stop qui
14: ñena yenen ñaari at yi nga xamne mo fi dess na amna yaakar say mu ñewate ngeen fek su fi ñewate nga fek nga daji fek mom grazie mille grazie signor marshal
11: lolu do na kaddu yi ngital gendarmerie bo fu nek fo di carabinieri fofu kon ci la dispoli goge yu tax lañu dessandi serigne mam mor mbakaw cheikh mamadou mutada jara fi gox ba dalal nako waxtanu mom maire ba yekati nako fo ñu delu
14: dalal gi
16: non è la prima volta che veniamo qui a trovarvi
14: ñana ñeekum ñu ñew fi di lay sersi.
16: Ma ogni volta c'è sempre lo stesso entusiasmo, lo stesso piacere da parte di tutti i presenti.
14: Neena jamono ju nek rek dañuy am mbekté contane bu baakha ba mu feñ ci kanam yi mbekté di dajja ak yow.
16: Quando veniamo qua noi non veniamo a trovare i cittadini del Senegal, noi veniamo qui a trovare dei cittadini di la Dispoli.
14: Neena buñ ñëwé fi sét suñu citoyen Senegal way dañ ñëw di fi tek citoyen la Dispoli.
16: E questo è quello che noi siamo tutti.
14: Lool nak mom lañ doon ñun ñep.
16: E quindi sono delle bravissime persone.
14: Ay nit ñu baax lañu.
16: Dall'ultima volta che ci siamo visti non si sono comportati male.
14: Biñu dajé mujjé dayo ba légui amu fi lan lo xamni ni maam ko xamni tin comportano xamni wul ko comporté wu.
16: Forse un po' Mustafa.
14: Néna xana lélék Mustafa. Parce que ça arrête.
16: Scherzo ovviamente.
14: Néna day kaf rek.
16: Sono delle persone eccezionali.
14: Né nit ñoo xamni yu exceptional la ñu bax lañu. Ñu am respect.
16: Amigable.
14: Ñoo xamni ñoo am xarit ci seen xol la.
16: Sono ad esempio per molti altri cittadini.
14: Néna ñoom ñu reuyukaay lañ ci ñu bari ci citoyens.
16: Dovrebbero appunto ispirarsi alla loro bontà, alla loro voglia di essere.
14: Ñu bari ci citoyen waron nañu xol ñom ñi li ñu mer seen jikko ngir jël ko ndax jamm lañuy andi wax deug yalla tek bax lañu andi.
16: Come diciamo in ogni occasione che ci incontriamo la Dispoli è una città che si basa sulla convivenza civile di diversi popoli.
14: Neena comme sa ñu gisse rek la Dispoli dafa dëkk bo xamni dafa basé wu ci manam coexistence pacifique mbolam xet yu bari te wuté.
16: È così che è nata questa città ed è così che continuerà ad essere.
14: Neena nonu la dekk bi juddo way tam non lo continuer di doxé.
16: Dipendete che ci sia io come sindaco o chi verrà dopo di me.
14: Ma don man maire wala keneen ki ñew ci sama kanam.
16: Il fatto che non cambierà mai.
14: Lolu mom du soppi bokku ni la Dispoli di men.
16: E quindi anche se io sono al mio ultimo anno di mandato da sindaco, la nostra amicizia chiaramente non finirà e sarà sempre.
14: Neena même su fekke dama nek ci sama dernière année ma nek maire sunu xalito mom du jeex day wey.
16: Sarà sempre un piacere venire qui a trovarvi per sapere
14: come mette le donne ci sa io finio di ognuno
16: serci là per condividere insomma delle opinioni e
14: di waxtan di gisante di suni xalat di mengo
16: per continuare anche a dare una mano per fare in modo che la comunità senegalese possa continuare a vivere a prosperare
14: nella waye fexatam ba lepp luñu manda ñu def ko ba nga xamni comunità bi dana ñu ci jamm dana ñu ci dund ci xewu
16: poi per ultima cosa ovviamente
14: limay dani la nak moy
16: come insegno sempre di amicizia ogni volta che viene
14: pur deug rek suñu xarit ak suñu benno
16: cerchiamo di regalare ricordo di la Dispoli che possa portare
14: da fam lo xamni manam lo xamni cadeau lo bo xamni ci da fay fat di souvenir la Dispoli la ñu bëgg la ko jox so démé Sénégal
16: quindi un piccolo pensiero.
11: Lool doon kaddu yi maire la Dispoli boobu nga xam ne moo doon dalal Serigne Mame Mor Mbacke Monsieur Mamadou Moutada foofu lekkoon ci Italie ci Rome. Ñu des ci jotaay ba Serigne Mame Mor moom Cheikh Mamadou Moutada kilifa yeneen ko fa dalal nag muy ambassadeuru Sénégal foofu ci Italie son excellence Ngor Ndiaye yëkkati na fa ay kaddu moom ambassadeur ñu dalu ko.
17: Muy wuy woote Serigne Touba da nga wër a mel li nga xam ne Serigne Touba loolu la bëgg. Ne sëñ bi wax na fi léegi ay xasaay yi Serigne Touba bind mais man bi ma ciy gën a jàpp mooy Mazalikul Jinan nit ki nga xam ne nee na la yoon bi moo jëm àjjana boo ko wàccee la ko wax dëgg yàlla yaa ko wàccal sa bopp waaye loolu xamatuma ko tegal na la ab yoon ne la lii topp ko bàyyi lii nga xool lam fa bàyyi te nekk ca lu la neex ba suba boo bëggee nga soob sa yére bu rëy naan man taali bu Serigne Touba la nafoo Serigne Touba waaw sa bopp ngay nax
16: dëgg
17: la voilà ben jour dafa am na dem ci ben prison ma fekk fa ben way waji nak muy def yeb moy day dem restaurant lek bu sutu bu fay ñu japp ko jappat ko ma dem seyti ko mu nan wa mu Serigne Touba rek la yaa la ko teet ma la ko Serigne nak yaa ci ton Serigne Touba wallahi mu Serigne Touba rek la yaa ka mu la ngeen Serigne Touba santane woko yow nit ku son ci restaurant nga dem commander lu la neex lek bu sa biir fess nga jog ngelen ma ngi ni tayuma dara ñu jëg japp ci kasso nga def ko ben def ko ñaar def ko nit bëgg ko dëkk wa ma la ko bu mo ñëw fi nga nan mu Serigne Touba la gën ngay nax sa bop wa wa ko ala ka man ko Serigne Touba dañ ko don togn muy djegal ne musu togn kenn deug la man ko donc li ñuy wota nañ ko xam parce que Serigne Touba dama japp na waxu ñu ci ñu rek waxon nañ dem ba suba bu ñu wote Serigne Touba Touba bi fi kep parce que message Serigne Touba ñu dañ ko wara porter waaw italien bu ñëwé gis la nga solo mu ngi la lutax nga solo ñu ngi expliquer ko lan moy enseignement Serigne Touba lañ la Serigne Touba wax ci dekkelo lañ la Serigne Touba wax ci top yalla lañ la Serigne Touba wax ci joxe lek lañ la Serigne Touba wax ci joxe nangam koku dina naw Serigne Touba bo su ko bu la gisé ni dina fonk wala mais Serigne Touba waxul nek ci lo xamne rek dañ ko wara yemal ci suñu biir en tout cas du won combat waaw mom combat moy wasara diini ki wala universalité donc ñun universalité bop dañ ko wara jangalé waana mo len koy wax il est important que sen mbokk italien bu ngeen defa sen flyer ci sa téré Serigne Touba sax bu ngeen koy traduire ci italien sax ngeen koy joxe ci mbéd mi di lire dina ci bax comme ça dinañ xamné ah li kat ben sénégalais moko waxon dina tax suñu dina yé sen curiosité bu ñu mëna defé ay recherche bo déwel buñu déggéné Serigne Touba moy wote dina ñu mëna dégg donc cadre yoy rek la ci bëggum sann la di len balu akku baax ci tarté bi di dalal Serigne bi yam salam la di len wax ne nak peut-être xamna inshallah ma ko tumbi parce que inshallah bu ko yalla andé ma ak mom ñoy and mo séxato parce que luma len ko waxé chaque année dama bëgg sénégalais yépp yëm ci at bu ñëkk bi ma ngi demon pontifico daaw ma ngi demon katanya donc sen inshallah wa wa mon séxato la bëgg demon
18: inshallah
17: comme ça ñu xamné ambassadeur nekk ko am xé wa italy yépp la fi nekkal
11: ñu dess ci jotay ba Serigne Mam Mor Mbacke Mo Cheikh Mamadou Moutalla ba mi kaddu yëkëti nako ci kanamu jotay ba muy ci kanamu maire ba ambassadeur bi waye tam kanamu kilifa gendarmerie ba kaddu yi la fa yëkëti Cheikh Mbacke Mbou Cheikh Amarako Tata
19: am bëkk bu wax diko dalal donte ñun ñoy gënam sax waat ñun ñoo koy dalal la ci kërëm la
20: sama content ci dalu le mbir mu ta en caisse moy vraiment ci am noy yoss petit ata do wax
19: nekul tamit li lu reele ci ñun te dafa dalal suñu xel ndax te bu fekkente ñun ñoo ngi fi nekk fi niñ ko jundje legi bi ay gan lañ ko mëna waxe te ñu yaatal ñu ubbil ñu bëgg xamne dañu melni ñun ñu fi dëkk wala ñom sax non ñoo fi lepp nekk loolu ku ko xam ci aduna bi fimu tollu ak nim xatalé yu bare niñu xatalé bokku dafa melni ñom dañu gëna considérer nit ay valeur lañ gëna xol ni xoru ñu nit rek ci ñak am wala dara jam
20: ko sa ko ñu ce ci la direpuner ko rek ke boy na la no sala grande humanité ñu ngi fermato sul tanto ala pare
19: fi dama ñew rek pour dajé ak suñu communauté wi waye dama doon def bu mu ñewé balam makoy defé gis leen ñom ndax ñom ño fi nek di kilifa yi
20: bu télé won teké presence a posteriori sa la prima cosa che faccio è di incontrarmi con le autorità locali per sapere come stanno i senegalesi e quale la situazione dei nostri connazionali
19: ndax demb lañ ma waxone ma dañu gisante ak mom
20: mais bëgono detti yéri ke dooy wamuy kon yéri ñano detto ke dooy wamuy kon tax sama tina
19: mais ci midi la bëgono wax lañ bëggon te ñun wol biñu amon def na ci bëcëk bi la dama mu ci chance jël benen bol ci suba gi
20: pour expliquer contre sa prévu elle a prévu ce avec de jour et par tout le que dooto kam yar bolo per pota ci série arrivare in tempo per poter vivre contare i minuti più
19: bi ñëwé nak lañ leen mom sax néna yow yaay ñëw te loolu dafa nekk wëy ci ñun
20: fatio quando siamo giunti siamo detto che vraiment c'était beau et que
19: ni nga xamne moñu communauté bi nek fi tamit ñew bu ñewé dañuy waxtaan ak ñom waxtaan bi tam dara luddul ñom ñi nga xamne ñoy mag ñi ñofi ñu teyé lu bari
20: té wote car bi amo parliam ko dans la communauté pero comme une chama de cette personne ancienne que lor hanno preciuto dalla seconda generazione che hanno iniziato tutto qua
19: ndax xalé yi dogu ñew lu ci bari bu ñewé duñu xam mu buy démé dañuy ñew rek waye ku fi ñew te jaar fi ci ñom dañu fexé ba lepp loy def comme niko ki djundje rek lolou djumte wala xamo rek do ko def ci lo xamni du non
20: yo record de same près allez à la jeune génération ils nous suivent parce que la fois que je venais les points d'arrivée vont les premiers punti di riferimento per le persone yalla ci dañu précipité comme la simbe ndettu señor mbou abonté ci posone ser en case baali abonté ci posone ser en erreur ma yoni ko sempre que ni pour cibler à une certaine ignorance ma non a una volonté manifeste de transgredir ou andare contre les lois
19: motax toujours bu ñëwé tamit ñu xamné li tamit fi buñ fi ñëwé dafa melné ni makoy waxé toujours rek moy day mel ni lu né dañuy ñëw rek pour jël buñu indi dara way duñu day dañu ñëw pour bok ak ñom pour bok participer tamit ci lepp lo xamné dafa développer fi way buñu ñëw rek pour jël dara dem mais dañuy ñëw ñu dem bor mo tax suñu jënd fi kër gis na fi ñu jënd ko ñom ñoko jënd ci seen xaaliss tuti lañu am li ñu am diko dajalé lool dafa wone né rek ñom bëgg nañu nekk fi nekk jàam
20: Rico de sempre nelle nostre quando ci incontriamo con la comunità sul territorio italiano non deve essere soltanto di motivo economico devono fare tutto ciò che possono per contribuire alla crescita del nostro vivere insieme a partecipare allo sviluppo del paese che ti dà ospitalità e una testimonianza evidente è il fatto che hanno acquistato questa residenza proprio sul suolo Villa Discoli per far sapere alla gente che fanno parte di Villa Discoli
19: d'accordo per che lo meglio amna con da nga bëgg bokku ci di apporter dara di indi dara wa tamit bëgg nga fi nek bo xamni continuer lay doon bëggo nek rek ñew rek dem sa yoon
20: c'est venir am ak chama les résidents pour dire que moi il y a mon stare quoi però il stare quoi non vuol dire soltanto approfitto nostro ma dobbiamo fare anche farvi sentire che noi siamo presenti
19: con ñi ngi leen di sante ci sama tour wala ci tour community bi yëpp
20: vi ringrazio di nuovo in nome mio in nome di tutta la comunità senegalese
19: di sante tamit ñi nga xamne ñom la andul moy wa sécurité
20: bi nga so anche l'arma dei carabinieri anche la
19: sécurité wa xamne ñom itam ñi ngi koy sante seen tout ñom ñep ndax xamnañ le ñom seen liggéey yombul te surtout liggéey bo xamne dang koy def ci nit te la ngay te xolo ci nit lulu mom da ngay bëgg nit nek ci lu yoon nek ci lu baax waye bëggo sax nit ko def lulu nonu parce que bëggo gis nit diko solom ci dara
20: stanno ricoprendo un ruolo importantissimo
19: ma ne sono le cinni di ñepp ñoko man dafa am ño xam ñom lako yalla di jaglel
20: e un compito nobile che non è dato a tutti il fatto di mettere a tutti i giorni a repentaglio la propria vita per tutelare quelle degli altri la le loro persone e i loro beni è un lavoro nobile che non è dato a tutti
19: contem ñun tam dañ fexé ba def lepp rek dañ ko def ngir rek ñu bañ leen sonal te sonal leen moy ñu def luddul non rek waye ñom budul lool dañu bëgg ñepp nek jamm noi faremo di tutto
20: noi faremo di tutto per non deludervi faremo di tutto per comportarci
19: tamit lool lepp ñi ngi koy sant ne ko mom itam wax na ne mandat day jeex way ñun dañuy continuer ak mom sur mandat ak mom bu jeex dal dañuy continuer
20: per questo si ringrazia dice che si sia fine mandato ma lì il mandato che tra di voi non finisce noi lo proseguiamo il mandato va avanti il mandato
19: lool lepp nak jeefam la te xam na ne lool tamit moy nit moy humanisme
20: E tutto questo testimonia della sua dedicazione, della sua dedizione, ma anche l'umanismo che è in voi. Noi crediamo alla il Signore di darti una carriera proprio molto molto importante, molto importante qualunque attività lei possa svolgere dopo quello di
19: sindaco.
20: Io prego il Signore di darvi la pace e di garantirvi la sicurezza, perché mettete a repentare la propria vita per garantire quelle degli altri. Quindi io chiedo al Signore di garantire anche la vostra vita, la vostra sicurezza. Grazie mille.
11: Lolu don kaddu serigne mamour mbacke mom cheikh mamadou moutada fofé ci ladis poli ci italie inshallah rabbi ngan nga fuñ ci tol rek ni nuko baxo dara na ci and ak yene cheikh amar ma nga xamni kon moñu koy topal ponk bi keumal jotta bi ci la nuy toll li gëna fess ci yene kay ñu leen koy nafaral
3: UKB FM
1: li ci yene kay yi
11: pap cheikh mbay bi 6000 enquête yene kay ma nga ci opposition bi du kujja politique gi lekkolo gi nga xamne kon bëgg na nuko muta tic yene kay bi xey teng ko nekay impossible union ci botay gi xamne kon moy ñi nekk ci kujja politique gi yene kay bi xey di xamal rek ne jamono ji ginaaw bi nga xamne naka taxaw na lu jëm ci walu taxaw bi nga xamne kon wote na nuko ngir walu ka jamm yene kay bi nekay jamono ji don na lu jafé lol senu and wal fu quotidien yene kay mom ma nga ci ciongu gu dañ koy ciongu kenoy rew bi don institution yi cybercriminalité bi nga xamne kon
18: daal ak hacker yi may ñu jamm li di internet bi rawati na naka xam xam yu xarala yi nga xam ko dañ fay jaar di ca def seen ay ñaawteef sunu natangu del ci waat nañ ci lu demel wal fu quotidien ba tay del ci na ci leneen dem ci topiku gu walu constitution bi des révisions constitutionnelles bi nga xam ne nak wa pasteur fa jox nañu app jomay yene kay bi xeytan ko nekay app bu may nañ ko ñi nga xam ko ñom ñoo di coalition bi ci nguur gi rek ñu mëna jëmmal lu neel yene kay bi xef ci natalu njitu rewme ko njitu assemblée nationale bfm ba ca matam lu jégué ñaar témé ci ay candidat yo xamné kon amu ñay kay d'état civil yene kay bi xeydel ci ci jëm ci walu jafé jafé bi le quotidien yene kay del ci batay ci lu jëm ci walu coupure courant yi nga xamné kon némé ko tinu ko ci rewmi yene kay bi xey nakay fi mu toll ni lendam nga garanti na rewum sénégal dog dogay courant yu fi mu toll ni nakay némé ko nanu ko ci yene kay bi né wa sénégal ak adna ci néna nak lu jëm ci walu jafé bi nga xam kon mom lay dundé jëm na ci walu réseau bi nga xamné kon mo lekkal réew mi yene kay bi né jamono ju kay wa sénégal ñu ngi ci xolu jëm ci walu jafé jafé yu mel nak lañ koy lijeenté vox populi quotidien yene kay del ci batay ci lu soxal walu jafé jafé équipe nationale bu sénégal football ñu ko ci amal yene kay bi né ginaaw bi nga xamné nak jëm né ci walu ko éliminatoire bi nga xamné kon def na lu ko ci waye tam du jëm ci walu ko jongante ñu ngi ci biir suna tangé né sénégal bok na ci ñu gënon na leen tek geut waye fi mu toll ni kay xel tayel na lool ci sen ak ko dox leen sen taxaway yene kay ne kay fi mu toll ni ciola mo bari lol ci bir tanier ba don keuru gaynde yene kay bi ne pat ciow mi nga xam nak ba fi mu toll ni du jëm ci contrat te na xel lol anam bi nga xam ne kon mom la gaynde nekke fofu ci amerique itam don na lo xam ne kon lu jaaxal askanu la yene kay bi ne kay ciola bari na ci lol lenen lo xam ne kon sunu natango yi delsi na ci mu don les échos dem nak ci walu ko njitu rew mi nga xam ne nak jëm ni ci war proposition de loi bi nga xam ne kon jëbal nako ngir ñu soppi ken rew mi yene kay bi ne kay jomay mu toll ni danaka kay ñi ngay xol jëm ci walu taxawayam danaka kenn degul len lo xamne kon yeglu na ci sonko jox nako ba app yene kay bi ne kay defarte ba deugantan kay tambal liñ ci digënte ñaari kilifa prime gi nga xamne kon war nañ ko jox dañu seen ay neexal gina bañu qualifier lu jëm ci contrat pap ciow ba lañu lek yene kay bi ne kay ay lacc yu bari yo xamne kon fu mu toll ni songu na keur gaynde ci amerique yene kay bi ne kay équipe sénégal bi kay ciow fu mu toll ni duggu na len l'observateur quotidien yene kay del ci na ci walu ko bor bi lu jëm ci mom su bop gi bitim rew ak lu jëm ci walu ñakum xey mi l'industrie di doon rek lu jëm ci walu taxway bi nga xamni kon fi mu tolli gis nañu ko ci biir rewu Sénégal jëm ci walu industrie bi ak jafé jafé ñu ko ci dund l'indépendant quotidien yene kay mom batay ma nga ci lu jëm ci walu ke décret bi jëm ci walu ke sos lu jëm ci direction générale des finances ak walu ko bor bi Dakar yene kay bi ne fi mu tolli ni kay ma ngay joxal lo xamni kon tek dara ci loxam way FM ngir rek lu jëm ci walu qualité gi mëna amal ci senu ke digënté yene kay bi xey fessel ko jeri ji Claudite mom mi nga xamne kon moy jeri ji yore lu jëm ci walu ka tagat yaram bi ma ngay dal xel yi rawati na ci walu investisseur yene kay bi mo xey di fessel apakadom keren ko xamne kon fessel taxaway Abdourazi Diop bokone ci conseil spécial Macky Sall ya yene kay bi ne ma nga kasso ay cadre yi dako yëkëti jëmi ko ci Ousmane Sonko lolé bokone ci liko yobbu kasso ndéccé fa nak lu jëm ci walu ko jeux olympique yi ñu wara amal ci biir rew Sénégal mom ma xamne rek ne barab bi nga xamne kon fassete lañ fassena am seenu tagatu ci jëm ñaajo danaka noppi na jek na ñi rek ngir mëna jëbëlé lu ñu mel jox ko waasi yoy yi nga xamné ko ñoy taxaw lu jëm ci walu jongante last quotidien yene kay ma nga ci Ousmane Sonko mi nga xamné kon wote na ci la gëna jampé conférence des présidents ci assemblée nationale ngir rek lu jëm ci walu constitution biñu bëgg soppi ñu mëna ko xolaat yene kay bi xey fessel appel taxaway ma kaddu yëkëti nako ci source à quotidien yene kay ci xalaat bi nga xamné kon bawo na ci pencum ndaw rew ma ngir rek mëna xolaat sarti rew mi Sonko yene kay bi ni jox na app jomay ngir rek lu jëm ci walu taxaway bi ñu man ko xolaté juroom fukk ak juroom wala juroom fukkelu lu jëm ci walu investisseur yi nga xamné kon danaka man na no wax né daanu nañu ci taxaway bi nga xamné kon gis nañu nak li jëm ci walu ko agro industry ñu ko def ci adayan yene kay bi nekké bërem la bo xamné kon ku ko gis ku né sa xel dana ci demat lool tay dam ya ko tay baye xel yene kay bi nekké taxaway bi nga xamné kon def nañu ko ci danaka gondi nañu bari ño xamné kon fi mu toll ni day ñanga tay baye xel libération quotidien yene kay ma nga ci réseau bo xamné kon jëm ni ci wala ay activité civile yo xamné kon dañ koy jaay ñen ñoo xamné kon fekk ñu baax ci biir réew mi yene kay bi ne gisaten leen yi tuna tango yi xey di xam la nakay ay ganayen yo xamné kon ay jigen lañu ñoo xamné kon jamono ji seen loxo nga ci biir tek nañ leen ci loxo yene kay bi xey fessel lu jëm ci walu taxaway bu def nonu ko ci leneen lo xamné kon su na tango yi en relève del sene nu ci walu ko media gouvernance publique Bakary Sar mi nga xamné jamono ji ma ngay tal loxo presse bi yene kay bi ne nak partenaire lañ bo xamné kon mënu ñoo ñak ci Sénégal fi dañ ko bëgg yobu ci 2050 yene kay bi né tutas ko xibaari kay mënu ñu ci ak genn ben yoon la dépêche quotidien yene kay bor bi ak taxway bi nga xam kon APR def nañu ko ci yene kay bi né sonko mé ci deltoar ginaaw nan ray jamono ji kay lolé kon jot na sekk nak ki di Ousmane Sonko ñu yobu ko ci kanam yoon ngir réew mi famu ko duggal ci war kaddu yëkëti nako ci ngir ñu man ko léral yene kay bi xey fessel wa APR ak taxway bi def nañu ko ci l'info quotidien yene kay ma nga ci FM yi nga xam né kon ubété na xal wu yes ngir ak déggo manam digënté ma Sénégal yene kay bi nekay wa FM nam sen tukki bu jëk bi jeex na da na déjà ba yag dara ci Sénégal ngir mëna xol naka lay meda ba li jëf yi ñu mëna ko li jëti tribune sport yene kay mom ma nga ci coupe du monde ba Sénégal nek yene kay bi ne fi mu toll ni kay xel ma ngay tambalé di té lool ginaaw jël bañ am ci France fi mu toll ni kay Sénégal ma nga ci gënënu ko goute go xamé kon fédération bi fi mu toll ken déggul wax ja way na jafé jafé dëgg lañu dund pap ciow contrat ba kër xamul lu ci nek gay day nénañu seenu nekkin fofé lu xajam la ndax nak danaka sax day lek dañu di génn ci biti duko wëri yene kay bi na am yenen ciow yu nek ci bir ba fi mu toll ni gisunu kenn ko xambe kon indi na ci ay leral ci lu jëm ci nekkenu gaynde yi fofu la ci amerique record quotidien yene kay batay ci la nekkandi ne senegal norvège ñukay xaar ci atini ji ci goudi nakala jamono na ji ñi nga xambe kon ñom ñodi aland ñu ko mëna tey yene kay bi xey fessel attaquem norvège bi ak taxaway bu def nako ci sunna tangoy yene kay bi xey fessel batay lu jëm ci taxaway gaynde rew mu quotidien yene kay batay ma nga ci proposition de loi bi nga xambe kon ciolo bari na ci lol digënté sonko jomay sunna tangoy nekay defante ba deug kay cial nonu nek jamono ji sonko yene kay bi re joxal app jomay jomay mi nga xamne ko ba fi mu toll li mbir mi ken deggul mu ngacha wala ngepp ci lu jëm ci walu wurmel yene kay bi parlementaire batay del ci na ci lu jëm ci walu ka taxway bi nga xamne kon def nañu ko ay rawat nak ci walu ka Senegal ak li xam kon mu modal politique bi mbagnal gi nga xamne kon mom lañu gis ci digënté ñi nga xam ko ñom ñoko sekk yene kay bi xey def ci app gestu bu yaat bu jëm ni ci lu mel le peuple quotidien yene kay docteur honoris causa ak prix africain bu jëm ci walu démocratie président Macky Sall yene kay bi ne djebal nañ ko ay ray ñaar yon yo xamne kon ci Côte d'Ivoire ci Abidjan lañ ko ko joxe yene kay bi xey fessel natalu ki fi nekkon ji tire rem sport quotidien ma nga ci ligue 1 ba ak lu jëm ci walu ka demba ba mi nga xamne nak defor nañ ko directeur sportif bu Havre bi nga xamne kon club lu nekk ci France yene kay bi xey fessel lu ni mel kenen ko xamne kon taket yaram ma nga ci waytam bir mi yon ma nga ci mbiram yene kay bi ne Ashraf Hakimi don capitaine bu équipe bu Maroc ba sunna tangé ne ma nga ci Paris Saint-Germain waye deg mom fi mu toll li day yoon mang ko top ginnaw ak sif guñ ko doon jign mbok yi ne kayango
19: di dijeluk incha UKBFM
5: li ci yene kay yi UKBFM xibar yi pap sayar mbay
18: mbokk ñu santa ci leen gërëm leen li moy li fi roson ci ay xibaar ci guddigi ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye faré won ci addu kay bek machine bi yenas kam ci deglu bi radio ikap radio université cheikh ahmadou bamba ñi santa ak gërëm mbolé ñi nga xamné ko ñoo ñu doon baye xel ci 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom ci bande fm bi internet ñett web.sunfm.com youtube ikap tv live wour la mom jamm te ko mu jamal nga am jamm yalla ñu defal franam jamm jere ngeen defati
5: Groupe de communication
19: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
19: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Fi ci Touba Ndam.
19: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous y fi ci Touba Ndam.
5: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
21: Nous sommes ici à Touba Ndam.
19: UCAP FM 103.5.
21: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
19: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
21: UCAP FM, Fiti Touba Ndam 103.5.
5: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
21: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
19: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
21: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.

0: مرونا غابر عليك هذا أورا يا الله عن مرونا
1: أي كرو بلنا بوله فل جبور ملني كن كن فربا جاغي دارمبل muy bocci ay gobar di feñal dam di boole door ak yew babul am jam yana balen cheikh ban ba ma marendi murid yi yeb maga nan ba mandi murid yana ko ban ba nasnaru yawma halastu yow faral tay no ay serigne ma marmane e ko tontu boba ne ko da ngay katch banuy dem Touba salli la tay tek sa ndombo tank mo gëna yomb li nga wax no lank dagiyane tis penki ma dal di jaxo mourid ya khatu mbeur ma dal di lagazu mourid di ñew Touba xibar ko ban ba mu xeyna ñaanal leen ko tas na ajal ba ci doye dem kala amé ko ndar mu na de ngeen mako ba melni aw deur tayo ya la teñ tan or mer melu boba la ray mu xemene yondelu kérok la gaday utire um noro di fekk lande julbe gaayaliw ba mu deme bare fure um salum ñu war ko mbeur ma del sefam ne maarum kérok la fekk ban ba ngir tuubal ko cheikh ban bana muriti en jeegal ko ca moma lañ ko mu dem ndar mu se volontaire ñew kërëm dal fay dar mu delu ndar Touba ba faf nandal ko kaasi pochen malaka faf mandal ko mudel ci ban kero ak la wuy Allah ya haja ban ma yem te tam am balo ca moma at lañ gënne ci ay Touba di ay jeli di ay tor ba taala serign bi dal di fay fa Touba ak mbatte ci pe ka wote boba ñu dal di wo serign bi boole ak samba buru jolof mu dal di and ak ban do neena kero ba mu xeye ila safar yalla ko boole mustafa talu barar kerog la yalla xatabante ban ba al alisanil hali wax ko yan balayay wa ihyam kuru bil lanfali la yalla jox jibril fi nawali ban ba ko man cheno fi wayo mon ko don xibar borom wilaya na noni makka defon jol makka na noni mbacke di def jol mbacke lan xata bante won alal shari la xata bante ak ban babil azrari karon ni won muhammad al makki mo fi bal fi ahmad al makki bi dum kero la dam rañane bari fajari gaaw ba ma al rar dajé Touba bi dal di yandu jewal fanan ba boti reyna dun ko sibal neena kero la jekka ci alu barar ba mu xeye suba gibeer lañu ko dar kero ak lawi asma'u ahlu badri boole ak muqaddima buray bi natri bi zab kero ak lay jangal alqur'ani ala alhida ba jaggi non ya dane inna walihi yalillahu la yajal dam fanane ba ca salihin ja ayasa min allah inda je wali iblis isna daitu o ba wali ba mu xeye ba fundamal waa ko kii dandar ma say rambal Touba bi fokki la wax sëriñ Mbaye Gueye sëriñ Mamour Fall haa yàlla wax ci saaru lan faal isa laqitu mo lasina kafaro wiili en bu leen dellu gannaaw fantan siroo nee na keroo ngelambu lam doon rambal Jibril yor gogam ba moom la àndal ka annao ca burdowa wa fardoo moo doon doxinu faswa ban bay ferdu neena kero ba mo rañane ko ki bayen dul go jisatul wa mbake bur yalla ha taban tena ak mom la yo isa laqitum fi hatan nika kero le yon dul go ri o mana ko tenga fetal jihar muna bana ko yalla ne inna la te yu dafi ani lasina amanu ngir sabiu yalla ne inna la te yudabiu anni lasina amanu ngir sadiu fala jule kero salatul asri inda safinati bi khayr khudri bam fel male ta bi gal ga jam dar sama nday ab jant ba weru barar gal ga di daw machine badal di sabbal subhanahu ban bay borom ilahwal subhana man fil barri wal bahri ma ajral jawariya wa kullan jama subhana man li jada bis safina fi khidmati li sahibil madina subhana man yuliju fi nahari alayla wal afrar fil lisari kero ba cheikh ban ba fanane ndar geej bu se jala ñoo ci de nam ban bay geej ila nabi wajhtu hablu min dari ma hatka fan yulda kol ka dari neena kero ba mu nu o borom ndar la ko boromam dal di wax lamay nar sabir kama sabara hawlul hasmi lañ fa xata ban te ban bay mbeur mi mu dal di jaari keur hamad quraysin ngir la mu tallalo ca ñoon quraysin cheikh ban ba julli na fa ñaaru rak ñaan fa boromam ngeureman yol maka kérok la talif hajidat asiro jamoma atlam serign basiru kérok ba muy talif bana khururu ndawal borom dar wo ko mbeurma mumru yet nang yoro nga na ko ñaanal dappel borom dar gan amna molay atal khanitu billahi anil arbabi wa bi muhammad anil asbahi la man ba wax yet nang ba wax ko dudo antal pare ba moy borom tawhidu kero la ban borom dudu sek mo yari way juroom ye bul ko jik saxna fa ndar weru digge ko gamu ba mu xeye la dal di xey dramu ñu dal di koy jalax mu bi ndakaro ci alxemes jannon ya dole waaw bi lo kero la jekka feñal xarba ngir modu nyaay ma de la wolu ci nta won ko asiru ne ko ya may sere damay legge lema del si jeri yowmal qiyam may ramu ahlu barri motax damay ramu ji ahlu bahri tebi ak bamay delu ci do fe faatu dana la fekkan dar lile hayatu diga kero lañ ko dugal gal jere mu jëm dakaru ban bana mu ji allamani rahmanu bis sabina bi annani khadimu sil madina fi laylatil jum'ati lañ ko tabal ci ne gul ëndam non ya na ko lambal mu lamb daj ay gobarak ay rabbu ñu dañ ko wa dem mu def rabbu mu dal di jumlu xebla dal di kamar neena kero man ta su jo ngir tar tar jang fa sharu baqarat imran jibril ti jinne ba lel qur'an amna fayari guddi lekul nanul julul ci leer yalla ko kananul neena kero dina ba sun man jaara mu di ko ñaate di ko dolli dara neena kero gis nga rasulullahi mu di ko lol di su ko xam billahi ku weddi li laajal serigne mo penda mo fekk waxtan wa kero mo banda njol makana ko kharamal sahaba abu tuddu am setu li le khitaba njol makana ko kharamal sahaba abu tuddu am setu li le khitaba neena kero gibil mi kahil kasa kafrafil afrahil ñew nañ fa ngir bëggal ak nafrani ci xéeti al ngëri manira lolo taxoon cheikh ban bana ca way wa akuntu hanhum lolo doy na xar wa isa sakartu talikal mabita wa talikal lamira wa subuta harab ila al jihad bil armai nafsi walakin sabba amal mahi tubahab yawo ko bole ko sandar ma bu tuddi ibrahim te geey ngir worma mu bole ko soxnam su tuddu hana fay mu de ko togal yalla yalla xey ko fay borom ndaram dakaru dal koy wolu buntu de capitaine sudje nan ko molu kero la don beug jaar non yo ñol makaye ko mu jegal non ya magna ko inna allah te ju dafi wa anil lasina mono ya safihu cheikh ban bana ko asbi al ilah wa anta la ilaha illa allah li la mo ban ba ma sa wax fa ñere ma way ko man li fulli ay jaroorem bidum kero lañ ko genné fofu yobbu fenen mu fekk gaynde bu uf ñu boole ko gaynde ga tej leen booba gaynde ga melne xar mu ci borom ba ci tour ñu dal di fayebal gendarme mo xantu gaynde ga mburo ak gendarme ba mu ñewé fekk señ bay julli walor gala fa kana man di mo li mo dem te bar ko ki ibang dakar kero borom nar merle mer na waru ila nabi wajhatu indakar sigran bi khat kubal makaru ñu daal di ko yobbu ci menn mbedd boole ku yeku ñafal muy fadd mbedd ma non ya dañu ko garanté bi sa terog ru bala bu garanté cheikh ban bané ba mu tebe jëm ci ci mom uté wul ak woromi la amul bu ba mu ñëwé ba jup ko fam nar mi elo xodane fallit fakanam jibil ku weddi li yeral jazaa'u sakur konté nga xamné goga gora mat gor néna fu doon walli yu ifayanto kon mu alak liin ba xiram ya ganto nda daan yel gayndem nga mo ray non ya Musa labal fi hauna qott yon yo nuhul labal bañam ya ray nonam ya cheikh ban bané mo len joxon botam yo bi do kero lañu ko dal di kablo labi tukol yo ne ko ka magla niro la serign fi len da sank mbolem ri jali mo ci gën di pank ñu dal di téral seeni gal fa wax ba cheikh ban ba togg lo ba sambalax ba ba mu totale la tabbi wel di marina aw mo gëna gaaw ci gaari mel na nañu jaraaw bisab kero lañ ko jalax mu wi geej ñu na ko le nga sanku ngir da nga ali ban ba ne len fudul fu yalla nekul mbalu mu wute lola dal la nekul ni da di koy duggal sewuma satti mu jëm kona kriti ko ay perki kero lu fu ka ñaar kira ke gamora mu na jiri tabbi geej gi ram wa xam musafir la tabbe neexna kero la motli asiru neexma tan de ba asma'u alu badri signa samana ijijin fil bahri gaya badra ya nako do fato ti wa inna ma lahmalu bi niyati mautul lashina kaba doni badalo min mautu nafsi ma'ana ani jadalo raba khani jibril son hayso masaibul burah illu soma al mashiri mislajin wajjat fi lajri wal yumni wa kulli bi tamad waqtub li al yawma bi ja ila shiim aqiqatu al abdu wa bil rajim waqtub li as sawaba fi kulli nafas wa najimi min ar rukuni li najas waqtub sawaba shahra wal jawari al hamali wa li tayyib dari waqtub li alla maana wa salaha bil fil abdi wal fala wa al makatibi taquma abada naqama jiwaji adil al uda wa al وكل حج وكل جواري ونجني به من البوار وكل منامي كالخيام حجر والتقني الدنيا الاخرى نكر وكل فطوري بين الصيام والتقني بالانتباع بارام وجل مماري سائرا وباتنا لطيبا عبدا سكورا خاتنا الي بيت لدام وخون في البحر بمي دبر اسماء اهل بدر موتا ومغلي بسبت كيمب jaar nga añ nga umra am nga yol ba wajatan liman bilugin irtada wa ujatan ala mukhalifan khada la ba ma ho ante matlabul fawsaini lola waral magal ga do na may ni deglul ma netile la yonu geej ngegam yoro jawadi ban ba geej kero na doy lo yalla tek ca mustafa ñu may ko yolam dem ba ma wata safa ñol makka may ko dara jey sahaba akhlu ko ban bu jullu moy ka ha barasakh tanil aj ila yitay wa shahra wal jawar fi ka yo kala tud khadim rabbul khalifatu rasulu bil wuzul man sanani khayra khadim al mustafa innani aqdimu bi mustafa man sahahu kawni khadim al mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man yulghuni fil bahri rawma khurbati fasadani من الإله خربتي كرب لا مقام إبراهيم في بحر ما ينبع لجل نريء ما كرب لا قال غير دوبا والو تسبار مي جاب أما بم بشو دال فيجار ديك تاخو فكنا مام دال كوي لال بان بفتان جاب ما دال دي هم حال بمي مسا ما دام بدل سلام كو ني كوتو كون مو تاك فربال كو غاي بابري ньоكو بول اك دربا لال كو تيمبيخ ما تديمول جبل با cheikh ban ba dal di japp julli tisbar gaay badar ma momu li do war kero ak la ban ba de kafe ñal xam ba lu bar du bar ba yeku bar ban ba ba mono ko do ci ba te don ko lu oral ku ya bu gam ku ya bu weddi mu oral to ba liman haman ahlul lahi waylun liman ankarahum billahi kero ak la ban borom ba ilin di los machine barul lena ba wes man do lo abdul la captain bele moko teru bawo ci angeli di lakki touru yor yor la gal ga tedd jëm kona ki dufu dibi et ya non ya na giri giri ca takusan la gal ga da de coste bun buñu na tebu marañ yey konté kérok la ban ba je kadis qur'an ak timine kurboy ñine wi maana mo jall romba karagwa kamaron sa sa ndara la wacc gal ga ne fa ñoon waxtu la bay taxaw ñu liin mu dekk ila kona ki di tubaab yeen soppi ñi di la gal gay téré bi grand bassin juroomi fan lay xam ila akal la bi sa fofé la dam wacci fanan bi saar wali poste bu lendem le soré nak ba fari mu delu wat ca gal ya jaari lu me jaar asime jaar ci tonu jëm daw me ba bat cete cheikh man ba xey jëm daw me rombo lego ca taw tubaab ye harme fi la france yam tawé warto cheikh man ba ite masnati ma waxtu malikani maliku inda dawme na hakka bani al ida tasaru mi tubaab ma yalla gabon je ñewno mu melne gaynde ci bi gog dangang no itara tax til mu taxaw suy waxu te tax ti ko taxaw lu wi la baxo kuma ma nga al kaati ay kuma ande xamni wu len ko wa mu tek tawale gendarmerie ak gendarme ak soldat ñepp ko daara ma ne gaay daaru ñu fab ko jébal ko kéro gouverneur mu ne ko déplacer nañ ma bu fi ter kéro la ban ba yéssala ad wajhto lillahi amdam mangana khatatu bu bat sété la ko tuba ba wolo dal ko dugal saxar ne bu ko lu juroomi wer la déssé dé ci yew mi nda kon dana la yor ne manga yow mi cheikh man dana ko yalla moy fa wetal muhammad rasul moy fa watru rabi khuna khuna kitabullah wal mustafa la bam ba wax billahi waye dana la bolé commande ak bo xamni ku ñuul la def na yat nang dudu ma bayla tuddu dekk on senegal manga ci mayon ba yoron na sunu gal ñu daldi wañi ban ba yel di marina mu jall ko nga bel ci ban ba mana naw cheikh ban ba delu tabbi fi safina gal ga ñuna ko la gabon soreena ila nabi wajatu bi safina khablusna yakhlutu bil madina gal ga ga ñam buma ba ni buna ma ko se fa ma te dek bu ya ma an shani yamtidaw nadbin atidi jumlata ma la khaytuna wa matadi karab la ban ba wacci dosta blondi ma ajis bini song yo dudu yor dilen duma fofe la tek kanyuna bali isa mana ko yay bali isa iblis mana ko may bali is haddo an la dana le dim bil sajam wa la bale sabab yirem yo yo blondi ma ce kar kuma andal ba dil intere duma kero ak bale trotal na ban ba xandi andak ma sen wa gal ganam ba mandi joxna ko bay pilim yu andak lankar bolé keda ban ba gurom du sankar lietam wat carte ya ma bal sesi dafa leggel ban ba ha ma jey sesi kero ak la cheikh ban ba ji cheikh dudu ma mbay dudo nga na ko ban ba bay du suru boy cheikh ban ban a ko ndaw du balam saman len ko buutu du ci geej day bawan dudo nga na ko ban ba yow ya prank waye feri jot na len sank muna ko ndaw du suru ma sam baam sakantuma kawaram asek maamam dudu ma may dal dina tias kamil ba tire ba cheikh ban ba yoron kamal ba ubbi ko dal jebe sil munafiqin ba ca mujuk la ja xar kanam ba xil ba jo beurat delo serign ba tire ba kerok la xamne ban ba amna martaba kerok la ban ba delu ubbi tire ba di sen birum dudu ma may ak teru ba dal ca walan ye ci allah bil ca kifirin cheikh ban ba jang ko bu yesu mominin kero la yalla te sen digante ci alquran yalla li jeundi dudu mbay dal ci zaare tire di sanni talib di xottire leg leg mu wolu ko di bolé quartier ya ak tini song yo ak madam ya garde ya yi sam na ko tay nga su xoder bi di sanni lal ba mamu lal li derba wala munako ya ko yon ya perdi wala mu ñu na koma ba mer na di ko serigne fatte comme ndox mu def sore ak sangara bu lu gum tu kero la ban bo lu si di ma bo ne ko tal mo no mu la ak saabu moy tu ko lor ba da kuma ande poste ba ban ba taxone ba fatul ci teste ba mo ko fa da rotal di ay satalam te doxay soxlaam du joxante salaam bu du mamay ay ko rotal ban ba ngir bon nga kañaan nga fi ma yon ba ma nga na ko de ko fowi bis bu nek ak setal am nay mar bi fi bu mlet ci de nga na ko lepp lañ ma fayati ci sama wer mom la ko wax di joxati kero la du du mere ci di ma bo dal ko setal mom moy badal boba buñu and dem la yo jeuker bo fer no ñu def place duudu ban ba moy goor mu ñane dappel wajabam interdit ñu daal di koy lissafé ñu olma perdi ci moma na gaje dem ko ma ndang banamu defum tollu dekk dang dang cheikh ban ba wax yoni ci di ma bo mu daal di fa jeblu def ba bo cheikh ban ba jall rew mu ngi ma yon ba war yo mana bu len fi indi ban ba yalla gabong jangi ko wax mo reyla mbate mo sankila na ngeen xam yi la lolo taxoon cheikh ban ba ma yon ba juromi at ba yebal zamba bidum talata la fanan ma yon ba la beena ko ya di cheikh ban ba cheikh ban ba julina ba ñaaru rakka ñaan bari lan wa rahmatan wa baraka neena kero gamante nak ahlu badr ni sa fohante ñepp parange bi gawar neena kero and nañu jibril mu wartu do way do mu tey jëmbel ko dal mali na sambalaw be gamal harba yaqiram yi dañ lay jomal

ci ke kun fal rabbil musbidan bul duzu yuru ragal yalla mi tangay buzu wa shad bi anni abduhu rabba sayn budul man musla jamuraba ñi nga fi dala ba dañu moy yalla man musuma moy yalla fetal illa ken musu be ñew ngir leggeel mustafa ken musu be julli fajar ma muy safa ni dañ top ndigal topal ndigal te baña far xiram ya bul top dugal kero legge je sarba te du bawa la ben an ko ban baya di ndama am kero la ji neneon ma yon ba jibul andak ban ba dewo sambo bi ya tahallaka lati inas lamu min jinatri do na ma lan limu jige yaru naba ayu dongo o me ka kunaku kalira ku morome haski no kalma turu nuru tantir ni le fi da share ban ba bi irwir cheikh ban bam juroni at ma yon ba ken wa gadu samba ati den ba ban ba fo fa la sambalo bem mu khaya ba cheikh ban ban de ki jinne mu wayda na ko ya imam awliyai wa khutbatin lil asiyai wa khadim li khayr al anbiyai wa anta wa'isun li si li way kero la cheikh ban ba fanan banana de fi kuna kridru qur'an ba mu khaye di wi lahu sabal baram fa bo ma san non ya bal ba man sanani khay khadim al mustafa fa inni aqdimu al mustafa man zahu kawni khadim al mustafa fa inni aqdimu al mustafa man yulkhuni fil bahri raw ma qurbati fa sadani min al ilahi qurbati kiro la fa bu magba dal di kabla borom tokal na ko serign bu magla bokke wala serign ci ngi enda sang mbolam ri jali mo ci den de tank ban ban ne len duma ni ngeen da tank wallahi abdaram du lay ci tank wa khila rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin qimatan kaumin yolu labbe forom ngir jaxle ñew na delo len ko baadu nu baale leeram ji war na geel ji dem ba penko dem so andana ak ko fenko leeram ji sarna sama ba jabaru sarna ci suuf dambe na mulki ak malakut nurul jalali joxna koy jarala nurul jamali wonna koy jamala wa nur dakin yatfahul mahruma wa nurul jalbin yajlabul marhuma keral la la be di war ci fabio nalin marabu bi ibrahim wilaya keral la fori la bi bolo jahat khiram yo diko ñaandi mulu ñaadi ko yenkat di qabal di natu ñaadi ko met ganna ya ñaadi matu bizam kero lañ ko ba max tayer ma dal di ko sul ne gay ibrahima dal di ko marmaral dire de saga bañ delu ci ñu fekk da am nako karte bo lor ko dam di gay ma dal ya dar ko leer yi yol yi kero la way ya na ruku ni barda way innani usni hozara farda cheikh ban borom bu len fo wi bagal wa kero la taggo kin na to ki balwa فقال شيطان ان دغل وا كوني خديما من كفان البلوى تباد جلالكو يوب با فلي ننا كرو فكو فكو فلفلي فرا ور كرو امول مورم كور جيلم دوتو جيسول جنين غور رو بي خداف لا من تسكا لا بان بو ديف موري كور خات سكا الى نبي وجهت ان با فلي خبل بما بي انا رما بري موي براشيلي gari santa me fala new york sa modi gaya mako me kero la dem ba ndia new york sa modi handak baran si sene walu do di siare lañ ci xex ban ba no sen ro ye jebal ko ban ba bolé ko ok sen joyo sa modi jebal ko kero do mam jo ahmadu sa modi la ak ndem ja saranke moy ndem ji gis na ban ba sen xabru ya nga fofo wër ma on ba cheikh ban borom bu len fo wi limbar wali kerog la way ada iqul falai fala tabaski muhammad lil hidi uruj waskuro lawan sa modi wajhtu wajhiya egal sa khurbi la way kerog lakna khayra khurbi neena kerog jox nañ ko mbolem yoli ñi aji umra jari kar rasul nafa ani nafi u fi li mbar wali bima bi yabi tan kul wali kerog la way wasilatu rubbi fi dakhiri askri lin nuzoi gifna ambe nam loho ma fada salam tere borom gawan ba jow nako salam fofela ban ba jow idi di anta lem talibon tere ya ak moy